anuwa na konungwa pi mai siwa. Hau e kia takata umani upakin de tangani upaka. De maisa te pui mea wa te smara wani ua te mirion te manini pisi ke ruai wa te besende te kawarereki. A te teiai a iei takata utaupa e na konani maa kawarereki a kiri ki takata umani upakina. De maisa te wana te smara te wana te mirion na kon teririki apou. Nana ripos te fidishan au e tau te Prime Minister Siriveni Rampuka pata kandaninga iaan kawarereki an takata umani. Pon men ane pepeire tau teaka. En ang kawarereki a kana kwai ana tausa niira taian. Niri taian makuri ntararua ake eiriri napan tionapa. Asa ana nasinuwea te naine toonga ae Angelica Latufei Pekka takuau a the Prime Minister a Lord Fakafonua harapon te presidensi napan te toonga Rugby League. Nira puwako nda mataku nda tai ari etakakaru ye na kariana ko tonga Jason Taumalolo nana katenipupuan ntakakaru the National Rugby League nipo nana Simeon Brisbane ntakonopong. Ekarawaki tipo nda Rugby League ane ntetapo ntakakaru ya Queensland Country Bank Stadium i Townswale au ari etokanika yei Queensland Cowboys au ayo haripon tirongorongwa ya pou ipakina. Nke e kakonaka iana e Penrith, Pathas, ntepui e wapui mea onoa atupui mea uowa. E tako whakafanua pa kawasia ntepo ane pon karinean tau malolo. Nte imeana au konapaina nana takakarua yo. Oare e arikei pa te benda ni katoto au uringan nano ya kain nana siem tonga nte Rugby League. Au erike ni pepa te benda ni kaunganano nako ya tanda kakarua mei tonga hake atape ni kawairake pon yon tonga. O, napen teo nape apanin. E taku whakafanua pa koronite ni pupa te tai iranta kapo iron Jason Taumalolo nana takakaro at the Rugby League iron Jason Taumalolo pon te tokanikai. E pupura na koina awari erangin ka muamua yei Kingdom of Tonga. Rungrungon o nape. Hangin onon Venezuela aki auru pekepeke mente maa yei ya uowa hari yuria tepea yo. Nte wiki ana koe teime to ankai ntaningana ipopo ki tauteaka. Hau angi nte makuri nka meo nkai ya karawaki po nirau ya kain taapo. Haikai ondangi ni mwarereke na puaka tauteaka. Nte kawa ni metapeyawa ae la guara. Te wana meipoko ni kawa ika apupura. Hake erang nrota ki nte urupekepeke mei imuin uowa maiei ya kane. Hau akona nora kia wameta mea ayokoropa awa yapeke. Nika taia nikeniken taia ntapu ni meaka haki apaka. Ipuki nikataan ka mea wayo amata haki amena yaan katiitei haki apaka. Eri posiraki pa eraka yon tepuyina tenga teo amata haetua inka indekira patana. Eraka napa yon teuana tenga isipupu amata haki asan kamatuaki pa amate ontaku toponomu ini perestens haetawsi Rutgers pa ayo takapenen kurakura nikapuanupa yari yasa nikaitara mga ya Venezuela. Esa ngai to napan karukua ana ipopo ki mea takandani nga panakona ni kunea ki omata aki amena yaan katiitei aki apaka yarang nuwari erike ngai. Inga nane anta erike nde monipong o erike anante menna te mane e wapui mea te wana na erike mei poko nte uru peke peke. Apo nisi ngai angane a erike kamea wana nte monipong imuin eraka yon te pupua anawa ni pe yaan katiitei aki aungunako. Te maiei are area Venezuela ntakatinipong pon wawa, hari eriki tenipui meruai wa ditekan merangaya ni makoro ntepeane la guera. Hau, hari eunako yei wanipupua kateite yei kapupura, aki amea kanaki. Rorong, menpanan kiribas.

Tana bendong ngurai dari ke una nanti tawana wei wapi mo ono ngurai ngai tibi nesi mo yinto wana. Kau wadi sa ngurai na ngani kori kiti wawam. Ngar korai te kwa tana konto wana. Awas na kunang kanin dei tana kong ngurai me ara katana wata. Awai ngurai ngurai pe media responses.

Nako yan, ausu, nako yan, na peyang, yan New Zealand, hapon ta, pake kami na yay. Sa kukuri ni Costa, payasa ni kaya kahit yan na. Tipusin ta, kay yote pa, ni kawapungin. Tipong ngayon, tinipin soon, wang awapi mo nuwa, yan na peyang. Pukini meti na, yapo ni kara. Even ni rapatan na nanaw, te katuri kay tipungin ako. Awani meriya na sina, sipuna, sibuturo na ikasi kumetangidana, emuan tipes. Awa yung kanilian de katana tanano ka wakeyu ni Meria, uyan te Rotario.

Ay, man, ako na, data na kong RAM. Nauri na rin eh, kaya ako na, kung tima ni mga roro na, kaya, hindi tayo yung kanina, kakarikin ka na, katanwata. Nanukawa kaya yun, itang rin ako na, tita, kawatay, bukinti tawa na wang.

Nako yan, nausuna ko yon na bayang. Yon New Zealand, ang punta pa ki kamami na yay. Siko ko rin ko sa payasa ni kaya kawit yan na tepusinta ki yu tepa. Ni kawapungin tepo nga yu. Tinipuin sun, wang hawapi mo nuwa. Yon na bayang. Pukini mete na yapo ni kara. Ewe ni rapata na nanawo te katuri ka itepungin ako. Awani mayroon yan na sina. Sipuna, siputoruna, ay kaasa ko metangirana. E amantepes. Oyo rikin kanirian etzenin ere tangiraki. Ni meria uen terotario.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panan gilipes kukunan buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita ginakom na ng SIM Marketing PPA. O, ako na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Ngayon ako meti ko aw. Natawa na iron Marketing PPA. Sigurado ko na rin ang tamay. O, ni karawan ang tamay na kon na rin ko tangi rin. O, sigurado ni karawan ang script. Lila ng tirinyo. Zero. Arin ka na yung ura at putan lamata. O, yapon yung tagi na ba na rin. Tangin ang promotion na rin nakalakwa. Kailan ng panalagin na. Kung kura na rin ko na mtabo. Ni create ang promotion na kon na da. Arin ko po ni kanta ni ngayon. Bangaya and tangi roy. O, yung mamila roy. Na kon si putan lamata.
1: Reita kina koira naranampa e onowa tenua kia to wana nime wa kia ke isua tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ki ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Laurin Koyete, Kiribas. Terakhuan de Makatorai, Mandungan, and Kabi Mesu and Inometa, and my Kiribas, acting like Oipura Irora, but Kiribas to Bobato. On date of man, after I'm late and young, Matibik, Gaya Wakan, Kanurungan, and Anniversary and Nikampana, acting like ATBK. Ayari sina boko ngoy di sikari kiraki pa ina baka roi tu bunga tu wala bunga tu wana nagas wawa tenga a wabuyina o nowa
1: kike na inewa meneiko o kanim ko ilarikin TPK o ungurape na kangani maneiko o nikakoroi pukin na miyamu ito kutu dehan raka kauto wana sikari kiraki po ni ngaya ki ingin teri kiraki o ina kangani liki ayo iro om kun si TPK ya ina puto kayo wana miyamu ni tari kiraki let the rhythm do the rest when the lights
0: go down low. Ayari, ganun na po si DBK, ano mga karakwala ba na special loan, ay kanakuro, ano tayo sili ka na ilom.
1: Nabakir special loan, ni mo amin wapay merwewan su, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapay maanawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mabapuwa may nano, o ni mawate nga may ita. Tekanda niyan de special loan na yu, pangkoy ariswa ipo itiran ng loan. Kukunanap ang kain sopap na kung kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani, ariyan ako na ni kahitara ang kapakapaka, nte wawan wiki kinte na makaina.
0: Ikakawa kayo. I know you're in the ministry, you can't get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little TBK of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
1: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a kakira tein nako anakatango mane DPK ay kanako nande kay Rome the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katango mane ibukin ta karikirake e nako yung ameta nako aki yeye ya karikirake awa aki aspayamua ay ya karikirake the social development loan ke personal loan ibukia tani makuri nanatapo ni makuri nako titauteha kampana awa ipuntani makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo. Oi, e kainis na ko imi e ke kamas pa makuri on na kita wa mika po mi. E taraki, me kora kora nam pakapay, nte wo wan wiki. Te om loan, ibukin katien te muyenga, katamerua o puntiepe yon tarawa o wan nate.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin ka po on te solar set, man appliance, o inakona anna nga teise emeno, man meteroi, and kora kora ntai. Te ururu support loan. Ibukin ta an ribbon, ta anna ka wa ta an uno niki. Te karikira kin te store, ay ka wale niki, o ay treben, ay yo e kaine sina ko ye khain na bama koro ni ko takina Christmas the bridge finance ay yo e kaine sina ko ye tani ka kina ke kampana a ke kaine no te bu ko no waro ko ke ko na kurai yan na ke takete ali na ka para ana ta te tai ya wa ko yare kin na nin na ko na ka ta ko mana ti bi ke a yo ku kure ni ka to no ta pa ye ina ta na ka ta ko mana ayo no na ko mi ko ye tai ne are pa ka amre ne ki mer na te bu no wan wa na ko ni na bu mer wa wa te kan dan ngan ta ka mana ayo pa ti bi ke ye na kina am ta na o itangiri apa yang nak kiri kiri? Ibu kiri kapa iya memutu. Kain dari kim oi pun kain kiri besar panen.
1: Enawa ke iun tuan ansurai wawa tengah wapi mano wa. O esana kita mais pasti tengah un meni meni bukia kain am nape. Awang awun bukia kain south darawa. Awang awun bukia kain peso. Temais ya kuna anak pun tuan tengah o enari ini para inanun wawa teririki mepekona eni mewa te persen sini katua teririki.
0: O ibu kiri tane kapa kuna internet banking. Ti metode beri garapa ingami. O sabusin ingami. Kami ata ata roy min nami kana komane. Naron na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Ikakawag na po ba inaes sa kapakapaka na kung na bank account number TBK. Wawa wawa tenuwa tuwana o nawa hawa ke 223164.
1: Ibukin katapaninan rongrongo na o kamatay ako ni kabarila na robin si Pairi kikendrita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewakia wawa tuwana tapuro nawa ni mewa. Isuwa ni mewakia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewakia wawa tuwana ni mewa ni mewa. O onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa nawante makuri. Kie kawara ara agents yohana miya pa makoro. Ibu kimi kaini Christmas kawara ara branch in London kieni katai tarepo naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa.
0: Kanda pandongorami ponpanan TBK directors management or staff nekatikiroa inga mi nana kapu ime isuwa ni inoameta apara kiribes awa yena karabaraba TBK inakoimi ipu kinakin na nakakamakurin the man at tirepuy meruwe o tireliki. Arapeo man kami, te meuri meirouna, te roi meirouna, o ate tapumua meirouna tuana. Kanda.

Antai me tanda pa ngong rami dari kau nalu tanda meron tanda kantai ay ipin si tapi me tawon dari kdeministis tongra ay nang puro ay chow wawa ke ngayon na pun nangani kuri kiti kanon na kau dinedine an pun wakin na pa ngong rami kini dong dong media responses.

0: Laurin Koyete, Kiribas. Terakhir one of the Roy, Mandungan, and Kapi Maisu, and Inomata, and my Kiribas, Tangira, Oipura, Irura, but Kiribas to Bobotu. On date of Nane, after I'm late and young, Matibi King, Gaya Wakan, Kanurungan, and Anniversary, and Mikampana, at Tangiraki, at TBK. Gaya Sinaboko, and Koyte, Skarikaki, but in a Bakaroi to Runga to Orbunga to one of us, Wawatena, or Wabino, or Noah.
1: Kiki may now a manego, or Hanim Koyte. TBK o umurape na kangani maneko o ni kakoroi bukin na miyang. Itaw to dehan rata kao to wana. Ste kariki dake po ni ngaya ki ge teri ki dake. O ina kangani dike ayo iro om kon si TBK ya ina po to kayo na miyang o ni kariki dake. Let the rhythm do the rest. When the lights go
0: down low, we go higher than before. Ay nga yari, tinanong na po di DBK, o na mga karakwana ba na special loan, ay kanokoro o na daisi na kena ilom.
1: Kinawaki na special loan, ni mo amin wapi meruwa wansu ni karakwa isuwa nakas, wawate nga wapi maonowa. Timaisi ako na nako po ni mewapuwa mainano, o ni mewate nga mayita. Tikanda niya di special loan na yu, pangkoy ari iswa ipo itiran ng loan, kukuna na pang kain topak na kong kurakuran ng kapomi, may kurakuran ng karikimani, ari na kuna ni kaitara ang kapakapaka, nito wawan wiki kinti na makaina.
0: Kayo ay ngayarin din sa iyo ang kanya erik yung inyong katira at ako kawarira pa ko nakakawa arun ipay sin ang nakakamako ni TBK niligay ka mabuka mo yon ng loan alam ka na kwa rin ako yung kay o inalik ka na mabuka mo titay yatad tikay ni piyay yung kay inaliyay na kiriyon tinuwa tapong manin ng loan
1: inaliyay na kiriyon tinuwa tapong manin ng loan inanon pain TBK arin ano na pinaliyay insan din inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoyim nakon na mapimakoro arakome na yay toko nasisiragi pa eka kira tein nako anakatang umane TBK ay kana ko nande kay Rome the special loan na yo business ke commercial loan kita katang umane bukin ta karikirake e nako yung ameta nako aki yeye ya karikirake awa aki aspaya mo ay ya karikirake the social development loan ke personal loan ibukia tani makuri nanatapan makuri nako titaw teka kampana awa ipon tani makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo oi e keines na koi mie ke kama aspa makuri on na kita wa mika po mi etaraki me kora koran nam pakapai te wo one week the home loan ibukin katian te mwenga kata merua o puntia pe yon tarawa o wo annate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapu on the solar set man appliance o ina kona anna nga te isa emeno man metroi man kora koran tai to ruru support loan ibukin tan ribbon tan naka watan ununiki te karikina kende store ay kawarineke o ay treben Ayo, the Kainis in the Hoya Kain, the Bumakoro, Niko Takina Christmas. The Bridge Finance. Ayo, the Kainis in the Hoya Tan, Kaikaki Kampana, Akiyano, the Buko, Nuaroko, Kikorakorayan, the Gitaki, all in the Kaparana, the Taya Wako. Yarikin Nanin Nakuana, Katamana, the DBK, or Yukuku. Katonota pa yai na tana katokomani ayunus na kung kuya tiay ni arepa ka amrele ki meron nang tibi mawanu na kung nila tibi merwewa. Teka ang daling ang katokomani ayopa tibi kaya yun ay kina amtar na ay itangiriya pa na kani kani kaya ibugin ka ba yam na mudu kaya nila kim ay pon kani kini basa panen.
1: E na ba kaya yun tawa ng suray wawa tanga wapi mawanu wa o esana kita mais pasi tanga un meni meni bukia kain na amnape o wanga un bukia kain sa ustaraba o wanga un bukia kain peso. Temais ay una na kung tawa na tanga o enerya ni para inanon wawa Teriliki me pehona and me wa te pesenti ni katua riliki.
0: Ai buki mi tane kabona ti internet banking. Ni me tone ben gara pa ingami. O sa busi ingami. Kame ata ata roi mi na mi kana komani. Naron nai kai. Korean na rande sa tango mani. O the loan account number. Ya kakawa kina pa pa ina es sam kapaka paka. Da konya na bank account number TBK. Eh. Wawa wawa tenuwa tuwana wano wa hawa. Ke 223164.
1: Ibukin katapaninan rongorongona. O kamata yaoka ni kabarira. Narobi si pairiki kenreita kinakon nampa. Aika isuwa ni mewakia wawa towa na tapurono wa ni mewa. Isuwa ni mewakia wawa towa na tenua awa ni mewa. Ke isuwa ni mewakia wawa towa na ni mewa ni mewa. O onuwa tenua kia tapuro wawa towa na towa na onuwa na wante makuri. Ke kawara ara agents yo anna miya pamakoro. Ibukimi kaini Christmas kawara ara branch in London. Ke inikatai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towa na tenua awa ni mewa ke onuwa tenua kia akia wawa awa awa wawa.
0: Dapat ng orami, apun pa na ang TBK directors, management o staff na katikuroin kami na nakapuy may siwan inomita apara kilibas o wag yan nakarapara ba TBK na kami pukinikinakin na nakakamakurin the man at tinapuy naruwewa tinaliki. Arapaw man kami, the Mewri mayroon na, the Roy mayroon na, o ati tapumuwa mayroon na tuwala. Kandapat.

nene ye tene panda ke ambe kurana ne dai to wana ke ay on be ore samba chinan boy nine de meron de dibakantay yung mga kamauri ko na mabete ito pa na marirong doy ko na mauri ito song rana ko timito yung narikin mauri FM 89.9 na mga ritana ko kanda ito tawo at kamaruro wakim manamroon ka na ko pa na may ano pa yung taraway kay ke ngayon tara mo nipita ko na mauri ito tikiripas ko rang marirong doy dibakantay yung wawin may wano karang ito minis na kong jawa tenuwa narawan ko mga kain ni karong kabuon roi jawa tabuin nanda tayo kada sa namo sa roi ay sinakata yun kana kuro kana wan wara tapa kanta yun kini karong kanta yun sina kami oran nungura na kon narin nakita ko pa yun ang kana kuro kana wan tapa kanta yun may kan na kini yai kunam man yung kutang dia pa sina nungura yakin na uring nga yai am tayo ko na kana ko may pa sina mga kami oran nungura yun amri na din era ko pantang dia kini man jawa roi yun nungura ni karong jawa isuan tapa kanta tay nam program mare pubus yan ne ketang rek kan kata kia yon me ori fm 89.9 pontu kula rek kota kupa me metrono me ya kwa kai ko ko mande dai yo ke an ka kauring kwa sa sarita ki orang kan men cewa yo kan ko cewa so dai yo kan sina pon ko ko ke ko ya tan ne ki kai pon na gara ara program de dai yo sina ka be oran pon no oran ko ban ayra tan ne me ki dipas sina ngania ayata ina pa te tarira me mare ta andene men te te ke me sina kun kirbe sina ma kamia ura ndong ura ko banai ke sina kona an koki kuna ke arang ni men ke to kuna ke amanga ke presentatang sina kata ina kakai ne menga koki ra ururing ndong ura yakin na ya ngana ko ran ke ra ururing di ka ke na kon bong kura in ta ai kana ko ke sina kon kakai ra be kura ka bo ke sina te me to na ben kata ngi kuna ka amanga spatatang ta ai kai ke sina kata yan kamia ura na ben ndong ura na kon de pana ke aspa pepek kin kan ka katanga ki kin te no ra yakina ki te ta yo ke pun meiru ya khain na pa mayu a pun men na pen na pa sira no ka re kona te meto ni kukure ri kin meuri fm 89.9 ke ndona kina pen ga me pon do korong a ke kota ni no ra yakini ki te nan kam bana me puta kina kona makuri ke ye ina ko a yaro korong ai ka tangi ri ne kan sibai ya na ko mugen te yo kona te meto na pen no ra ri me na ko ra wo a yaro korong war kam bana me ra puta kina makuri kai Tetapi yang mana nampak angan dikit awal tegi boy, mana orang ni ni kuna yang dapat kuna yang sabar orang kuna yang curi macam, ngaji metu awal tegi eating.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta. Yohan ka na ni Gilipes ko na ni Buokay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sirey tagi na kong nanaw si Marketing PPA. O, abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko, natawa na iron Marketing PPA. Si Konando kong meri ang tanay. O, ni Karawa ang tanay na kon na rin ko tangi niya. O, si Konando ni Karawa ang script. Rinanong tirilyo, kutiyaro. Arin ka na yung urati po sa lalata. O, yapon niyong tagi na doon na. Tangin ang promotion na rin na kalakwa. Rinanong panahin niya. Kung kurana ba nito kong namta mo, ni Kuriyay ang promotion na kon na ba arin ko po ni kanta ni Ngaya, Bangaya, and Tangi Roy. O, iman nila Roy na kon si po sa lalata.
1: Data kina ko ira naranampa e ono watin wakia tin wakia to wana nime wakia e siwa tin wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na ko ira na Facebook page BPA broadcasting and publication of the TK PPA Maori FM 89.9.

kutipa dara bayan nung ora irakin mawari from may tinan boy na hindi bakan tayo ayo okay sarapan kaya kaya na korekin ako yan taan nana na kawarin korekin na buong roi tiyawani mawo mo na kin roi yung katay riki man mawari from may tinan boy na hindi nung roi wakay sinang koki na bagay nung roi wakay apong riri kung orang kita wano na mga hoki nga nung ramye na buong roi tiyawani mawo sarwa mo yun na kanan na ano mawagi kanan na bayay hindi bakan tayo ayo okay na karo ka buong nuwa nuwa ang kanan mga programa kusumayakin, ano niya kaya tangin ang hindi ka dangat yun, may ulit from 18 na po yun tayo.

0: kiraki. Ena hoyo ametanako akiye ya harikiraki awa kiaspa ya mwa ya harikiraki. Ste social development loan ke personal loan ipukia tani makuri na natapa ni makuri na kutitautea. Kampana awa ipuntani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yu o ekeines na koimia ke kama aspa makuri onna kitawa mikapumi. Etaraki mehorahoran na mpakapai te wo 1 week. The home loan ipukin katian temuenga katamerua o puntepe yon taraba o wonnate.
1: Energy efficiency and renewable energy loan. Ipukin kapuon te solar set man appliance o enakona ananga te semeno man meteroi manikorakoran tai. The rural support loan. Ipukin tan ribbon tanaka tanuno niki tikari kira kende store ai ka wore niki o ai treben ayo e kaine sina ko ye khaina bu makoro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tan kari kira ke khampana a ke kaino te bu ko nuwaro ko ke kora kora ya na ke takte ari na ga para ana te tai ya wa ko yari kin na nin na ko na ka tomo na tbk a yo ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta na ka tomo na ya yunus na ko mi ko ye tai ne are pa kamre ni ki mer na te bu no wanu na ko ni na bu mer wa wa te kan tan ngan te ka tomo na yo pa tbk ye na kina am tarna Itangiria pa na kanikira kei. Ibukini ka baia mea mutu. Kaina liki oipo ni kanikiri basa panen.
0: Ena vake yon to wanan surai wuhua tanga wapima onowa. O esana ki te mais. Pasite ngao ni meni meni bukia hain wa mnape. O wangao ni bukia hain South Taraba. O wangao ni bukia hain peso. Te mais ya kuna anako ponto wana tanga. O enaria ni para inanon wuhua teririki. Mepehoona eni mewa te pesenti ni katua ririki.
1: O ibukini itani ka buona ati internet banking. Ni metole meni karapa ingami. O asapu singami. Kamea taataroi mina mika na kumani. Naron na ikai. Kuryan naran de satang umani o the loan account number. Ya kakawa kina pa pa ina esam kapakapaka. Na konya na bank account number TBK. Wawa tenuwa tuwana wano wahawa ke 223164.
0: Ibukin kata paningan rongorongona. O kamata yoga ni kabarira. Narobi si pairi ki kenreita ki nakon nampa. Aika isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapuro no wani mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa. O onowa tenua kia taporo wowa towana towana onowa nawante makuri kia kawara ara agents yohana miyepa makoro ibukimi kani Christmas kawara ara branch in London kia ni katai tarepol naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia akia wowa awa awa wowa
1: kanda pandongorami ponipanan TBK directors management or staff ni katikiroi ngami ina nakabu ime isuwa ni inoameta apera kiribes awa kia nakarabaraba TBK inakoimi ipuki kinakin na nakakamakurin the man at tinapuyi meruwe o tiniliki arapeo man kami te meuri meirouna te roi meirouna o ati tapumua meirouna tuana kandamu

0: ko ko ni ya wa ka wai mi bikin promote na kin nan business ke am ta pone makuri ke am mobilization community events o wai pon nan public awareness ke ko ya wa man ta in kin a kimi ro yam customers ke pon nan ta ke ori ki ka ya han pon min ta kai nan ta ai
1: Yamman, yamman. Kar ko ang kay oni kina promoro mo. Iron tapo sa nama ta. Ilan ang tiririo? Ari nga kaya na kuna ani kita ta ka ka. Oni ka suwa ta kaya. Ano ang nam services na ko? Ito tayo tuwa na mati tayo tuwa na. Na kon tapo sa nama ta.
0: O no ko imiya na po ta kini makuri sa tao teka. Business NGOs. Po ta kini naro. Rei rei kawa. Kurubu. O ay po ni ngayra ni kapene. Watay ha. Kana ko kina ang katanwa ta yon tiririo. Puntuwa na may po akong nam plan. Ibukin nam kakatanwa ta ke ang promotion. Ke am kawa ibukin nam marketing. Ibukin kawa yeriki ami customers. Aki kam target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa ta ikarang ini punga na o menika kawa ibukin ayata ta itipotan no ameta.
1: What bang bang? FM 89.9 wasin na muna kuwa eh kung ano nangalik ko tika pelen to nero ilo nung tayong service ay ka professional ang sexy ngayon na ano rate na ba ay ka ako na ano po po kita wa yon te po po kita wa arang metroy ibo kimi ngani ibo te kini maguri community sa kung te po tan nanda ay yon na niya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamya ngayra nte pong ay Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampa ono wa tenua kia to wana nime wa kia ke isuwa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koyra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: Kepo ni kawarida o pondrogo na na Frontex ipahiriki Kepo na busima ayagyay natemua ngari Hehehehe

0: Independence 2026. Mr. Independence 2026. Yeah, man.
1: Puani sa yata ni mane. Yaku kure ito kame tani kaino ameta. Wagwa changa wagwa bimbe ono wa. Tani kwa niya tani mane. Ay kaya ina no yani kani ra taka photo a. Nika kaya ni Mr. Independence wagwa changa wagwa bimbe ono wa. Ena wakina kin rungan na napong ni kaino ameta kiri pes ayaw wakana yo.
2: Tain taka payera.
1: Yaku kimi ang kaya taka payera. Ay na tukin tani puintun. Ngayon tayo tatapara. Okay, kay may kukuring kami at ay ni mane. Paipo sito wana rikit siya pong miangkay.
2: Away kay ba ika akay nanwag?
1: Siya tayo ni mane at wayeng?
2: Anaritikin mew, merinan tipi mewanuma, nakon wabuy may suwa.
1: Ina kukuring ikaroy wagi, ni kapuotua ni kapene.
0: Oh, ina kosi, tenna, ay karoy, menikan kaya.
2: Samato, samato, samato. Otay mani nga, may wotan na peta amin, eh, passport size, am national ID card, am birth certificate, kiyampong inipong, away ang police clearance.
1: Ipukit sa kapayara, akam ko nanday sa kime, Tarwa Mackenzie, the email address at tarwa.mackenzie@usb.ac.fj. Ke tekanong karui, the email address at tekanong.karui@usb.ac.fj.
2: Kinampan da rebo, ni kay suwa tenua kia, awarway wa, ono wato wana ruway wa, kay suwa tenua kia, at kia
0: Mr. Independence, go watch out!
3: Let's go!

0: women na may kampana ay PPA. PPA punto wana may pohon na nakampana kay ana eso wista daw teka. Ari eme na yan the Ministry of Information, Communications and Transport kay MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te kiribes. Aikai ana main services ibugim te kiribes. Dinanon na na radio awana teba ni kongora at the wikira.
1: The radio. Katano wata kaya propose na kinakuan business. Karawan tayin kongora. Lakarin lang ng rongor mo. Kapong na. Ibugin te bodan na mata. Sexy ngayon. Na, ganun na kaya teba ni kongora at the wikira. Aman ko naman na kaya ni kanoan ng promotion. Ibugin ng business. Ganun na na face the wikira. Ganun na kaya teba ni kongora at the wikira. Iti meto na kaya ni kuna. Nikarin niyam katano wata. Nikarin niyam rongor mo. Baya na kuna. Ano wala ka giro te bodan na mata. Ganun na zaito wana mata. Ganun na. Wata kaya teba ni kongora at the wikira. Ano tayo yo. Ganun kura kura. Nakakino. Anong kura kura. Ore ka na. Ganun te bodan na mata. Ayari ayo am chance. Get this business. Here he am rongono. Karini am rongono. Pana bore siya kino na pia pa tawag na. Pana na puna ang dano ta yay. Am service.
0: PPA, ito yung matuan na pani karawan service yon tira vera rin.
1: Ay kaya kaya kina vera kiti matuan na kakaroy PPA. Tiyanin eh, urin nga pa yaya na studio. Ari ako na anda yaya punam. Linanon ti karawake, linanon ti band, o linanon na beto kuhaya, o ti kateke. Yaya puna na pani karawake tira vera yan. Nana studio PPA, amurin nga. Wag na rwanda pa. Ilan professional PPA. Yaya puna na karawakunam. Kita dah ni, aku nak lepas korau kita ini, dah berapa? Ibu kan tanya anda awareness, romi report tak nama kuriya kita ini, nama kita ini nak kita usaha, apa untuk botan nama kita? Aku nak lepas dah lihat nama awareness, nak untuk botan nama kita, apa sexy ngaya? Aku nak lepas korau kita track, dia run track, kira naya run.
0: Eh, aku tanya ni PPA, korau mana service yang korau kini nana live streaming?
1: Jadi yang itu, ah, serbu, na, rata kau wake up, lihat yang dia PPA, aku nak show ibu, ngaya rata PPA, jadi yang itu, yang nanti ana service. Di metuan keroyok, lalun dayan sosial media, lalun live streaming, ada nak bunuh kena live, kanuan TV, tunggu nama tunggu nama, mungkin nanti boleh tak ya, wari lagi, ni kerapua, tunggu lagi, apa perakai, uring apa, itu metuan yang dibiayai kena keroyok dengan promotion, na awareness, yang di sosial media, lalun dah tahu, aikabo.
0: Kita kena hantar email marketing at bba.org.ki, ibukin paningin rongrongan. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buhan nana services BPA.
1: Yep, isin the sigaris in the sigaras! Isin the sigaris in the sigaras! Yaman! Yeah,

Tukuran na ko na yung kante Backstreet Boys gi yan kawat ki anak ro yung kante tukuran na rin yung aran niya pati music travel de dayo de sa ora yon ni mawde from 89.9 nasa tabergin wata kina kong poon ni mawa isa tabi mawa de bani sumayin tiyaw awan ni tayo okay sa ano poon ni mawa naroon na rin so sa buwan na pakaroon ng katayrigi man nam rongo rongo ika apo yon ni mawde from 89.9.

0: Mobile.
1: Eh, baka yan na rin yung Unimi, sige nilingi nga yun. Pagkat ako may idea ka rin naman na rin din base,
2: ha? Oh, yun, ito man yan kayo nanuwa, kaya
0: eh. Eh, yan na kaya, ito man, eh, nakapo nga na, kaya ipon siyang tarepon na, kaya ipotin ng Popeye.
2: Kawara na kang daw o the phone, kaya tarepon niya.
3: 100!
2: Ibukin ang sign-up. Together we can!
3: Vodafone Kilimas! Ringa, ayuwan karawan. Karuwa ang left and base ang tapong na dahay.
0: Itawroin kayon, taribon, at ito na ang Android.
4: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search and base ang kilibes o download.
3: Ay kaya mga ka, rinanon niyang base ang o karawan po pa yun na rinanon niyang base ang account o na rin kayo rin, tenin na 1%.
0: Tipa ka ni po yun, tayang taribon, o pahin na ko ti taribon ni Mahan Vodafone.
3: Ipaisi, irang nino, o ikunahan ni po po ni Kapenya, e wala ni kanilang po pa yun. Ibigin lang ka nila tata. Oh, fukam, teleponia, tawa na akya-akya!
0: Kaya message yon on a Facebook page, Vodafone.
3: Uring ang kiyari ko akumapuri, kalaki ang manin na akumapuri, ang manin ni kara, ang manin na maupo. Anakon ng Mbasa account, ay nakunahan na kayo rong the bonus at...
2: Tinabita tara, nsitidete!
3: Kanin kong Mbasa ang tamuantay, ay narikin...
0: Tibuyin na kanon ng telepon, nsitidete.
4: Kanin ang phone, ibugin temanin na kimakuri, nakon temuaysa.
0: Ay narikin rong, tibuyin na titara kanon ng telepon, nsitidete.
4: Tibuyin na titara kana ammanin na kimakuri, erin yan ang telepon nampa ke ang Mbasa accounts. May kanin, arin ako na andi kaya kanwa ngam, tere-pere-pe!
3: Kanin kong kain tempesa, ipesi, ipero, o yay takanwa. Tempesa, ponansa!
2: Ibagi mente papes na kong dekono kong.
0: Karini kong kain tempesa, o narikido ang bonusin ng recharge, naroon na yung sikay.
3: O tara, na kontinuwa tara, ditapo up-up, eto kitay na, nito kong ina. O nawa tara, ditapo up-up,
0: tapo up,
3: eto kitay na, nga kong. Tepoy na tara, na kontepoy matungwa na sa tara, trigo hop! Eto kitay na, inanon ni mepong. Awa po ito tara, tepo! Eto kitay na, inanon, isipong. O titinipo yung tara, na kontinipo yung tara, the fight up! What bang bang! Uringa, eto kitay na, inanon, tepoy na tepong!

Ako din pero man ng mga rin kini Maori FM 89.9 na panburo ang kayo ni Mawa. Okay kayo mo ang dungro ko man na rin kari-kari ko na panahan. Kitabas.

0: wane dogora no name ge me gunara ne dogora na ne dai yo de samara ngan ne sinang wa ki mara ka kak posare de me wa ki age a bonara na bare ye sina ngan na sponsor de sa manana na kon na ka kak posare me wa ken de pakan dai yo sina ora mo na kon na ngoro a sa tau ra na ba na mang ka ka sira ki a mi na de no dan bare isu wa me wa ge da bar wo wa a wo isu wa me wa
1: Kuna naurin te pagantaya yu, ayu amu ane kakaki poswari ya otokahi irong at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mahana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patirakan ngan tiswani kensis, wawata nga tupi meruwaiwa ke the Fisheries Regulation wawata nga tupi meruwaiwa ari ya manileki pakanwan te makoro at tupi meruwaiwa Kibu towana wawa tenua awan mewa onowa oisiwa. E nyam de makuru amyo emani yeke itehan katanakin ki kamenuan merin taari tapiowa inanua narunnaikai. Temuan teswai bukin katanan tenneve otevaro. Apakin poran tenneve wanua pointini mewa de sentemita meimerinani metana na hontokin porana. Kasuba ebia o noho ke yeipun muana. Tevaro tepi mewanua de sentemita apakina meimetana na hontokin porana. Tevaro tepi mewanua de sentemita apakina meimetana na hontokin porana. Hawa epia on noho ke yepun moana. Tan mura ahawakin, papuakin, ke kawakin and denere or devaro, a yoko, ke yepun moana, ibukin the harikiraki, the amaraki, ke amarik tapioa, epun katapuaka, the hawan swap, katanan tune or tune tapakia, karinan tune, nitapeni or tune tapake on kiripesa peni katanaki nepe yanti swa ayu, harinan napa, ake, hari yahakipa, ena naipun one tune, ena hawa tune kana erekina. Tipiki ina kakiruwea anatapo ni kabu akia na kapo na kuwa kini yoki ni paia irikon me poran tiyon sekisi ngaya me akia nape ena akawa tiyon ekan kina ayaki keye na check akakawa kikani kina aikane ibuki ni karawan kametepai yuan katanan teneri ayu tam nungura aikai kese si ibuki ni tesanagi ki personal consignment kita kanakupai o yoki ni paia nakosinanikun kilipes Severe te pasua o te neituro, enakiri yoan uo te kiro yoan te menna te oameta ke pasmisa. Te pun, enakiraka yoan ni mewa te kiro yoan te menna. Tean, tupina maisina yoan te menna. Te kime, e pun katabua haki, e tepe nipua metana, oni karako. Te pubusi yo te haurin. Aki akari ya hakipa ena utana ko merin na pera meitaari na kwa pensina nuku na kia chakari yaya ki horowani tiepana mente potaki nakawa. Nikapene sanaki ya wamaraki yon merin taari ya kia hanakwa ki pinanunte post office haipuki ya wanikipe ariye nipene nsuwa ki mua irohuya obisa onikarikia ki pepaya. Ikuwa wate samura ikakawa ki nepe sipa wanki kiasis ibukini katana mtiani otirakai na kwa imi ibukini na mirungurungu. Aki ya temene akari ya hakipa enana kiena kapua kiena kapua na kuwa kiena yuki Kini paya, kini menai nanu ni paya na tiane kita rakai nehaya naku ibu kini pautan tu kupen, kipairi kita bawa ni kota kita tepai ni kari kemani. Iria ni katana kita tiane ati rakai. Pangaya tuwana oina yatapo iika ni meha, namaraki onikabung. Uruahan tiane ati rakai inapunukunan rota meon teika onikabeakua warerikeni maisin temeri itari. Tekapenia yam teruki isuwa. Emanelia kia isuwa. Ketekapakamane ena kiraka yon tebuina tenga tatara. Ketekapuriaki ena kiri yon wawa teririki ke kokonan nanganake nika wawa suwaan. Kana kokuniaki nukyoki murua teswa. Enamea tata payaki katiaki teswa ipukindike nikaira. Nehatiaki ipukina pena ipuboki nika metuai kanuan teswa. Yon katanan merin tari. Ipukintoro nupain teikiri tes. Neona awana karikistans nkai ona kontai aika naruko. Ibukin sisira ki ori bos ta yo karita ki me obisin de the Coastal Fisheries Division iampo ketareponia isuani me wakia wo watowana ni me wo wo ni me wakia.

0: Ano na rong rong sponsor ke nakagiri ke maimona yang ne pon de ke roi yong ram ay mini ta roi ne pen busmayara ara tarapon
1: kuna meorin de pagantae yo ayu amo ne kakaki po sware ya bo to kahi irong at the ministry of fisheries and ocean resources ni mahana at the coastal fisheries division Kamataya patirakan ng Tiswani Kiasis, buwat na nga ito pimerwaywa kito fisheries, regulation, buwat na nga ito pimerwaywa. Ari iamanileki, pakanwan de makoro at pimerwawa, kibutowana, wawa, tenua, awan, newa, unowa, o isuwa. Ehem, yan de makoro amyo, iamanileki ay tehan, katanakin ki kamenwan merin taari tapiwa, inanwa, narun naikay. Temuan, teswai bukin katanan tenneve, o tevaro. Apakin puran tenneve, wanua point ni mewa de sentemita me merina ni metana na honto kin porana. Kasuga ebia o noho ke yeipun muana. Tevaro, tepime wanua de sentemita. Apakina me metana na honto kin porana. Tevaro, tepime wanua de sentemita apakina me metana na honto kin porana. Taya hawa ebia o noho ke yeipun muana. Tanumura, ahawakin, kapuakin ke kawakinan tenneve o tevaro eyoko ke yeipun muana ibukin takarikirake. Ya marake ke amari kita bewa e pun kata puaka teka wawan suak kata nan tiun o tiun tapakia karinanin tiun ni tapeni o tiun tapake yon kiripes tapeni ni kata naki nata yante suwa ayo harinan napa aki e hari ya hakipa ena anai punumuan tiun ena akawa tiun kana iereke na huwan tipike ena kakiruwea anatapu ni kabu aki e nakapu na kuwa kini yoki ni paia irikon meporan tiun sekisi ngaya me aki e nape ena akawa tiun Ayakan kina ayaki, kaya na check. Akakawa kika nikina ay kanne, ibukin karawan kametipay yuan katanan temeri ayo. Tam nungura, ay kay kese si bukin te sanagi ki personal consignment. Kita kanakupay o yukin pay na kosinanipun kilipes. Tevere te pasua o teneituro, enakir yuan wawa tekiro yuan temenna diwameta ki pasinsa. Tepun, enakiraka yuan nimewa tekiro ntemenna. Tiang, Tupina maisina yon temenna. Tekine, ipun katabuakak, etepe nipua metana, onikarako. Tupubusi yo tekaurin. Aki akari ya hakipayana utana ko merin na pera meitaari na kopen sinanu kum nake tekariyaya ki korowan tiepana mendeputa kin nakawa. Nikapene sanaki yo amaraki, yon merin taari aki hanakwa hibinanu de post office, kaipuki yo anikipe, ariye nipene suwa ki mua irovia obisa onikarike ki pepaya. Ikuwa wate songura, ikakawa kinepe sipa wan tikese si bugin katanan tiani, otirakai na koimi, ibukin na mirongurumu. Aki etimene akari ya hakipa, enana, kena kapua nakua, kena yuki, kini paya kini mena ina no ni paya na tiane kitira kai ne haya na ko ibukin pautan te hope ke pairi kita bewa ni kota ki mette pai ni kare ke mani eria ni katana ki tiane o tira kai pangaya to wana oina ya tapo i ka ni meha na marake on ka bun uruahan tiane o tira kai ina pun ko na rota me on te ka on ka bea kwa wariri ken mai sin te meri itari te kapenia yam teruki isua emanuel ke isua kita kapakamani ena kira ka yon tebui na tanga tara kita kapuriaki ena kiriyon wawa teririki ke kokona nangana kini ka wawa suwa kana kokunia kini nokyo ki nurwa te suwa ena mea tata paya ki katia ki te suwa ibukin deke ni kaira mea katia ki ibukin apa ena ipobo ki ni kametua ikanuan te suwa yon katanan merin tari ibukin turun upain teikiri tes Neona awana karikistans, nkai ona kontai aika anaruko. Ibukin sisira ki ori bos ta yo karita ki me ofisin de the Coastal Fisheries Division iampo ketareponia isuani me wakia wowa to wana ni me wowa ni me wakia.

0: Oh, what a melody man did a man walk out that a board man. Melody, melody. Melody. Hey, what that a board man?
1: Amen, a ver, a ver.
0: Ah, melody, melody, the never, never, the Sreg, you are only. The boon in a kiraka yon. Ena kira ka yon ni me wo dikiro de menna. Ke? Tiang te buina maisina yon de menna te basinsa. Ayo te kasi si bukin te kanau pa ina ko sira nuku ni kiribas. Es ke gairo.
1: Be ek me ta kanu ke ali.
0: Ay. Te merin daria de bun. Gana kona na ye bu kona kona ka yokin pa ina ko sira nuku ke kona kana ko sira nuku. Kona na ena kira ka yon ni me wo dikiro. Okay, si tebuina maisin tiang ke si tebuina maisin maisin tiang ya kona kana kona bana ko sira nuku es ke kairua
1: es
0: erang esa nena ko mun ta katikiro ayere
1: mun katikiro ayi tanna kona ko man ta kawai wanin war gara gara bana konte ande ta utiagan ai bebeire tara ruana ra merin nagar eang ta dikiro ina na konda ara churawa yo te yafeta ai bonin koi tene mawa kya rara pa
0: Oh, gara bana bengin nei dan nema wa ke meyan pe man ko na tikra yi ke ma kain pom mi try wa ke this a wasing kamin te pakan tayo ko na tikra yi sana to roi mga pusumay di kara tarbon na mi na ke tanam bana isuan me wa ke te baro wa awo isuan na wa

Oh, isi yon na wari gimang kay the minis sa po na baroy jawa honowa sa rong nabantu kin rakag mo sa tira na wagi at tabakan tayo yo. Tawra mo sa mayra kapinaring darapong gi, imanya senado kong tagina.

って。

Nei Camilla Cabello, me guardare Havana. Spendimi da bei yon mode fa me tinan boi nan da program ma de bisma yakin anine ke tangira ki pana katanga ki de bon dai ri ka yon ka ro bon ro i chawa isu wa de sena musira wa ye ye.

0: stepping out the light.
1: Laurin Koyete Kiribas. Terakhir wan lemak kata orang mandungan dan kau pun mesuah ni nama tak ada mac Kiribas. Eh tenggelar kau pura irora, pak Kiribas tu bobo tu. Anda itu mana? Atau anda itu niang? Nanti BK. Gaya wakhan kanurungan dan anniversary yang mikampana. Eh tenggelar ki ATBK. Gaya hari sini bobo kau itu sekarang kira ki. Pak, kenapa kau orang itu bunga tu? Kau bunga tu mana nakas? Wow tengah aw wabina onowa.
2: Kiki nai nawa menego. Oh kanim kau dari kini TBK. Oh umurape nak ang ane maneko on kakoroy pugin nam miyang eto ko dehan ra pagaw to wana te kari kida ke poli ngay ki gintedi kida ke o ina nga ngan deke ayo iro kon CGPK ya na puto kai wan nam miyang on kari kida
1: ay nga yari ganun na puto DBK on nga kada ko na ba na special loan ay kano ako ro on daisy ni kana ilo
2: na ba kira special loan ni mo amen wapi merwa wan so ni karo ko isuwa nakas wawa tenga wapi mono wa temay siya ko na nako bon ni mewa wa may nano on mewa tenga may yata te kanda ni ang special loan na yo pang koy ari eswa ipo itiran ng loan po ko na napi ang kain chopap na kon korakoran ng kabomi na korakoran ng karikimani ari na ko na ni kaitara ang kapakapaka nte wawan wiki kinte na makaina
1: ikakawa ki yo ay nga yarin din minisa iyo ang kanya erike yung inyong pangatira at tau ko kawarira pa ko nakakawa arun paisin na nakakamu TBK ni ngene ke mbuoka mu on the loan ara kana ko rin na ko yankai a ene rekene da buoka mu te tai ya te te kai ni pia ri yankai ene ri ina kirion te nuwa te pong man in the loan
2: ene ri ina kirion te nuwa te pong man in the loan ina non pen DBK ara na na pa ene ri in sandin ina non nam bank accounts ken ter muwa ki na hoim na kon nam mape mokoro ara ko mena yai to ko na sisira ki pa e ka kira te na ko ana ka tango male DBK ai ka na ko na ande ki rom the special loan na yo Business ke commercial loan kita katong mani bukin ta kari kira ke ena ko yo ame tana ko aki ye ya kari kira ke awa ke aspa ya mo ai ya kari kira ke the social development loan ke personal loan bukia tani makuri na na tapon makuri na ko ta utea kampana awa ipon tani makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo o e kenes na ko mi ke kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me hora hora nan pakapai te wo wan wiki te home loan ibukin katen te moyenga katamerwa o ponte pe yon taraba o wonnate
1: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka pon de solar set man appliance o ina kona nan nga te semeno men metroi men kona kona ntai to ruru support loan ibukin ta an reben ta an ka ta an uno niki te kari kire kin de sto ai ka wore ke o ai treben ayo e ka ina sina ko ye khain na pomo koro ni ko ta ki na christmas the bridge finance ayo e ka ina sina ko ye ta ni ka kire ke kampana ake kayo no te buko no waro ko ake kora kora ya na ke takte ari na ka para ana te te ya wa ko ya ni kin na ni na ko na ka to mo na TBK a yo ku kure ni ka to no ta pa ye ina ta na ka to mo na Yunus na ko mo ke tie ni ari pa ka amre ki mer lan te bi no anu na ko ni na bi mer wa wa te ka ndan ngan te ka to mo na yo pa TBK ye na kin am ta na a itangiri ya pa na ka ni ke ni bu ke ni ka ba ya ma mo tu ka ni ni ki o i pon ka ni ti ni ba sa pa nen
2: ina wa ke yon to wan an su ra wo ta nga wo pe mo no wa o e sa na ki te mais pa si te nga meni meni bu ki ya ha na na pe o wa nga ni bu ki ya ha en sa sa ra ba o wa nga ni bu ki ya ha en pe so te mais ya ona na ko pon to wan a te nga o ena ri ni para ina non wo te ri ki me pe ho na en me wo te pe sen si ni ka tu ri ki
1: ai bu ki mi ta ni ka bu na ti internet banking ni me to ne ka ra pa in ka mi o sa bu sin ka mi ka me ta ta ro mi na mi ka na ko ma ni na nai kai korean na lande sa tango mani o the loan account number ya kakawa kina pa pa ina e sam ka paka paka na konda na bank account number TBK wawa wawa tenuwa tuwana wano wahawa ke 223164
2: ipukin katapaninan rongorongona o kamata yao ka ni kabarira na robi si pairi ki kenreita ki na kon nampa ay ka isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapurono wa ni mewa isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa o onowa tenua kia taporo wowa towana towana onowa nawante makuri kia kawara ara agents yohana miya pa makuro ibu kimi kaini Christmas kawara ara branch i London kene katai tarepon na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenua kia akia wowa awa awa wowa
1: kanda pa nungura ami ponpanaan TBK directors management or staff ni katikiroin kami ina nakapu ima isuwa ni inoamita apera kiribas awa kia nakarabara ba TBK ina koimi ipu kiri kinakin na nakakama ko rin the man at tinapuy meruwe o tinaliki. Arapeo man kami, te meuri mayroon na, te roi mayroon na, o ati tapumuwa mayroon na tuwana. Kanda.

Oh, ito pin kakaniyaki po ng doi chaw isu wage ayo kurara at kurara ayo ito wari Elijah L. Mind po ng isu wage mangkwa kinakotero ng kadikin orang.

Tatano tan dai na nuang na kun buna MK Toke Tora Manasim. Sibum maokai na musu ni kapene. Panara nung watapu at tirawawata are kwatao na kiai ni buwan tibu te sina te sibu o tiro e rousa te mamaka. Sinibua a sakai taua te asua e me e wean te meo. Ibukini merurungina me kora korana are asa na ngaia pa te sapautuka te makuri ni minita. The man e te pui me wanua te ririki. Anarau o ni kapepetea ki nanura ni kapene, ni buwan te rao e tangira ki roura mangami. Sena teimato ando ni mekina Yesu Kristo, ari asa ni mete o ni mengaus, man toka ni kai ibukira ni kapene. Mai roon te moderator, ta ni makuri o kain te KUC ni kapene. Ayo, tjane ni tangira ki, parawan takatanoata, reina noa ngayo. Neu, ponipain Yesu.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta yohan pa na ni gilipes kuko na ni buhay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sire ita ginakon na ng SIM Marketing BPA. Ako ako na buhok ko na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangain karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko ako. Natawa na iron Marketing BPA. Sikuna ando kon dari am tane on korwa am tane na kon na reko tangiria ah sikuna ando ni korwa am script dinan terelio tiaro are kana yang ora te poda nanta ay apo nyem tagina do nanana tangin a promotion na rena kana ko dinan on pana ni kon kuna na bendo kon nam ta bo ni kuri yei a promotion na kon na da are ko bon kanta ni ngaya bangaya ene tangi roi ay mandira roi na kon te poda nanana.
1: Data kina ko ira naranampa e ono tenwa ke tenwa ke to wana ni mewa ke isu tenwa ke akie to wana wanwa to wana wanwa ke marketing@ppa.org.ki ke message na ko ira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Maori FM 89.9.

0: Kona meori, ayori na ta tiripe ati awas. Ipo kinoram, rong rong na pemayu, rong rong tipe tipe tiawa rong rong na nate. Aki asa ni kata brava ki minna na ruone kare kinoram o panahani kiripes. Ye kanta ni ngay karavan te kabene en tutuo na kon anasiya en plan ste pota ki pukin te meori a katoki oraki. Kete MHMS ni nanon tena makaine ebo turai teririke ayu. Ye kota ki mente pota ki pukin te meori a katoki oraki. Pa kanta ni ngay ki manangaya na ko piripin. Kain de siem tutuo ayu, area kaina ki iroya onabisa. The MHMS or an officer the Marine Guard na kundi na makaina eturay bukin ni karawan tututuo o kapatan. Na kuroin na opasin ana si ambulance te pota ki bukin te meori ayu imin tuwa ki na iroya kain te si mayu o ikan nere pura una pe mei piripin ni kaya nang intarawa I bukin ni katoa me wan te topa te kuakua na koye te pota no ameta diki o rakinta in te mamananga itaari. Ingin nanyo emani na kikarikian ana si ambulance te pota ki bukin te meori Agatoki araki, iron the World Bank. Yesa te minista ipukin karigira kien te onon raina me ravaki e mikari te temeri ni pusmae rokon peresten stanis mamau. Rokona ion Christmas, ndaka te nipom te wikean ako. Edi bosan aki, men te bota kini makuri ipukin te onon raina me ravaki pa emua pusmae kina dinanun na natararua te ikota kini praise meni kekei. Katangan kunani kiripes awaiti amarake ya wareireke aria karavaki na nausini irua temerenu anikipe ion Christmas. Rokon de peristensi on Christmas poni pukini pusmayei ya akaukan te paparu ete kapu ime tenua na Association of the Pacific Highland Legislatures Forum are ekaina ki iroya na spika te manepeni meunga tapu me anatani makuri menna pennako te Micronesia. Ekantani ngakipa enoakira tarava peristensi tani sa mamau nungu ouan turai wawatanga wapime onoua. Paina tauroa te kampana e Triple T Enterprises ni karawa anakaposkiroa ina koia a teini maani awa teini naini I pukin teita ni puka meruwa nana kaapu ime isuwa ni inoa meka kiripes ni teririke ayu. Eri posa naki men Triple T pa yei ni menna taini maani o ni menna taini naini a ke apaka ye ririki merena ni isuwa na konruaiwa a ke asa ni kametoa ki pangaia a ke anaira teka poto ayu. Are ena moana ki men tepu ime awa na kon tepu ime ni mewan turai. Eta kore ki te kampana ayo, pa karawan te kaposkiroa ayo, pon kakorakora akia, ate inaine wa te inimane, nakon ayakouru, ake anakona anuwa yakinna ipukin kapayan na yautu, apeya, awai kiripes. Te kaposkiroa ayo yan ta inimane, Mr. Triple T Rising Star, enata roi ni karawa ki temuan ta iyo ni kiripes. Rana ki me Miss Triple T Little Star, enata roi ni runga aki, te kawawan ta interirike ayo. Anu ngoram rong rong na pentepitipiki. Asa nga peiko osteri o vanuatun saina te pururoi e irangi ni kakavaki I mii na iapapowu iona ina nunda makaina ai kamais o ni maisina peta kaunteka iona. Me mii nta tai e me ni nanoni e iangwan de kentekan te pururoi ane e irangi ni kakavaki diki na konu vanuatu o ia saina ki te pururoi ane e tena kamul agreements in bakantain guananua ion Canberra I merinan ana prime minister vanuatu. Eto tamna bat ona Prime Minister Austeria e Anthony Albanese. E karawa ki teka saina ane imi ne kande puine tena makaina ni memeroro yoani kanuan tena kamol agreement. Oponi e tetai e esa ni pupe ina pe yei mista na bat. Men te pota ki neka saina yoan bot vila yaani pukina de etapu. Pa enaki anaki ino ametan wanuatu men saina ante pororo yaani ente tayari. Te pororo yere esan saina aki kwananua Amais kanona ke asa ni menga kake aki ke lika meuna aki te akaya. O meikane, are ea muande ke yei te ponnanu, o ni karawa ki te saina I pukini makuriana, nte meunga e tapun rongorongo ni panuatu, e maunt aso o ntiririke enako. Ntiririke enako o ianga na kariyei e te kepines mei panuatu I pukini kakuruan nanun te pororoi anne, o nte na makaine enako o ianga anakaurin te tautekan noa seria, I pukini kasaan arun te pororoi anne. Ni kanua ni kai te pororoi anne, are esa ni menga Karawa kin dinanuaki o ni kabibidea ki teaka na tapioa, kie ni kanakuaki. O irangi ni mea tata yei aruni kawarekena nako na asaina, nanga anapoka nako ni karikireke yonu wanuatu, ake anairikireke mea temetape iawa, temerenu anikipe o painito men. Ntero pa enarangi ni warekireke anako na tepe teuana, meisina ni kuntepe tepeke. Ni karoi anamakuri, ake enarotaki yei kawakina ntera unteono. Yesa te tangani puaka mei pisi ni kota ki kukureina ni kawaririki ante kataumane. Ipukina narun ariesa na taia ante kanimeponge anako. Nana katokotoka ante social media o etaku anatanga ni puaka pisi. Pa yesa ndangi ni korakora anamakuri ipukin tararuakin terau. Mentiririki anako. e ponda nga anak kauring na koye tan kame bubu taran te tangani puaka o kakabakin na namakuri ibuki ete potan na meta yoni PC e tako te kamandan na tangani puaka PC e Major General Road Johnny Karonuai pa irangi ni karine ite yani kosi yamo ake asan te akina kina koye te potan na meta ari edia ini ka wariri kia kite kata umane ibuki te tangani puaka ngai yake te puaka e mena inano nangai PC Me eta kuri kite kamanta ane pa te kora ke kia me na ina nunte kua wa ane ari ai dikine ka pupura ai e tara tara. Nte kata umane nubo wa tenga wopi me ono wana kon nubo wa tenga wopi me isua. Pai ke te kata umane ipu kinte tanga ni puaka nte mais e te bui me awa te simare wanua te mirio nte tara te mani ni pisi ke ruai wa te pesente te ka wale dike. Ante ta iei, o iei te kata utau pa ena konani me ngaka wale dike ya kiri ki te kata umane. Ipukinan te mais e te wana te simare te wana te mirion na konti ririke a pou. Nana ripos te fitisan o e tako te Prime Minister se severi rampuka, pa te kantani nga iane ka warerike ante ka taumane, poni men nana pepeire te tau te akare e nanka warerike a kana kua iana tausa, ni iri ita iani makuri ntararua ake eiri iri na pen te on nape. O ni ka pene nung ram rongrongon na pen tepe tepe. Iesta nana sinuwe te aine tuonga ai angelika Latu foi fika tukua o te Prime Minister e lot faka fenua are pon te perestense na pente tonga of Rugby League nira pua kon te metaku nte tai are taka karu ye yana kariana ko tonga e chasen tau melolo nana kate ni pupon taka karu nte National Rugby League ni pon nana sim yon Brisbane te kono pong e karava ki te ka pon te Rugby League han nte tapon taka karu at the Queensland Country Bank Stadium i Townsville o eto kanika ye Queensland Cowboys Awa yu, are punti rongorongo e po wipu kinanki e kakonaka ayana e Penrith Panthers, ntepui e wapi me onowa o depui me wawa. E taku whakafonua pa kawasia nte kapu ane po nikarinien tau me lolo, ntei me ena o kona paina nana takakaru ane. Awa reari kia ipa te penda ni katoto o ngana no ya kain anasim toonga, nte rugby league. Awa reari kina pepa te penda ni kawana no nako ya tanta kakaru mei toonga, a kia tapeni kawairake. Poni on tonga on na pentio na pe apanin. Eta ko whakafunua pa koron teni pupua te tai irakin te ka boiron Jason Taumelolo. Nana da kakarua te rugby league pon te tokani ka iae pupura na koina awari erangini ka mua mua iai kingdom of tonga. On nung ram rongrongon a pen non na pe. Angin onon Venezuela ke aurupe pepe men te mai iai wo wari yore te pe ane nte wiki enako ati ime tuan ka intani ngana anai pupuk te tau teaka. Awangin te makuri ni kamea unka ye karawaki poni roi a kain tāpo kani. O irangi numare ireke anapuaka te tau teaka. Nte kāwa ni metapeia wa e la kuaila. Te wana meipua koni kāwa i kā pūpura. A ke ārangi nrota ki te urepekepeke. Mendiki nu wawa mai ia kani. O wakona nora ki o ameta me a yakoropa awa ye peke. Ni kataie ni keni tāpo ni meaka a ke apaka ipuki ni katani kamea wai o ameta. A ke amena yani katitei a ke apaka kani. Iri posena ke baera ka yon te puina te ngā ameta ke atoi mende ke rapataia, mende ka pone pai ane. Ira kana pe yon te wana te ngā isi pupua ameta, a ke asani ka metu aki pa amete, o e tako te pono mini perestens e teosi loteres, pa ayu te ka penia, ni korakura ni ka pone pai, e yesa ni kaitara me ngā ia Venezuela. Yesa ni kaitio anape ni karukua anai pupuoki, mete kanta ni ngā pa anakona ani kune eki ameta ke amena yani ka teitei, Aki apaka, ena rangin ware ereken kai. Enge nani on teirikin te monipongo ereke angan te menna te mani e wopi me te wanana ririki, meipua kon te uribikepeke. Aware pun si ngai yankane ereke kamea wanan te monipong, imiin eraka yon te pupua na awa ni pe, yani ka teitei aki aungunako. Te mai e iare uria Venezuela ante ka tenipong, pon wowa, are eriki tenipui meruewa te teakan merangaiya ni makoron te peane, e la kuaila, are aungunako yei wane pupua ka teitei ika apupura, Ake ame akanaki. Oko pundi ime tuan nungura. Nakon panani kiribes nite tayri keyo. Akane muato kin rongorongo ipukin nungura. Ake asari kini katawrawati. Menda naru ni kariki rongorongo panani kiribes.
1: Ni ko kaya nang kamente kaya sim de Vodafone.
2: Dani, pati niya nang araw kasi kaya rin na sim kay Vodafone.
1: Pani kan lang na, eto po at sarat yung mani.
3: Kawara na sim Vodafone, ha? Sim mara na yung, wala na po Vodafone.
4: Kawara kayo na sto ang Vodafone, ibutin po ka. Yato siyo, tayo na para, kung na tayo na ito ang tumen ng Vodafone, tayo na.
3: Yee! kan wow kawaran kay mangan golda pong are kuwa kan na ye peter pony at namba f tawana hakia kia ibukin pa rin ng dawar na ngona
5: yana mong kay te isin
0: oh mate yang kay ero te isin yon na dere ti pe ibukin buo kam kawara mangan golda pong na ye kamwa kan na ya peter pony ya tawana hakia kia ibukin pa rin ng dawar ngona
5: ka po am tara sim kay anori ya ko roi ka na drive with me ko na mo ka buo kan ng tara sim men te mo ka
3: men star driver one away te po yan broadband data gift
2: ka tayen kai
3: wonderful together we can.

Man ko naman eh, ito ka na ande tayo yung ganda sa ora, nang kaya na ko na kong ito wala tagi po ike pa, sang kay nara, ara tayo di kayo, may ako na narin na boya, sana ang ito ay ara na po, ang kay, sinang ito kong tukin ka naman nara ka tayo di kayo, manimauri FM 89.9.

Wala ya pun pu roi dabui nage sarong roi untuk ini kan awan nam tayir kayu mana mau refer mai 9.9 ya kata kira ni kira tayir kayu mai kan dapat tayir kroi uring lah mana masum ada taruki karo masum sebanga wayan apa kan dan kasih puak nak kontak ente ngapung mga kanuhan na kaus mga kanap ang Maori FM 89.9 yung mga ano na ikon na banding nga pong anakon jawa ono waroy ay isan kakameruro kung mandam tayo kayo mandam roon ka na ko pa na yawan pa rin kita rao pan ngay tayo mong bitaki kung natin kira rin makaya na mo yung nga mamusu o sulang kais po nakon na rin imay natin kira rin sa po mo.

Ate, tapanan kami huli na kuim tayo nga po ngayon kuya te. Rong huwag kwa mga usma ka na pangkay. Iyon, may huli FM ay tinampay na yung kaukukin tayo nga po ngay. Para tayo mong kay, tapi yung metin huwag tayo minisimin na nawa. Tapi yung metin huwag tayo minisimin iso wan chanon rawaki. Kaya min na pangkay wan wan chanon ray na. Tayo nga, taka may huli ay may turuturo na kuim tayo. Tamayroon te, tangay na po wayo. Ayun na, kausus may huli FM na kuim. Hari ini mga mana anak ko na pekanwanwan anak ko yung tayo nga po ngayon, nga po ngindang po ngayon, takatini pong tawa na po ngindang na makay na asuray wawata nga wapi mga nawa. Sina mana anak kong kanakanwan, ara na makay na po ngayon, men na nini nguwam maninin kausus ipukim, puna kaya sana pen karawan din rinay, pa kautan na metan mga nga natin jamarurong. Na nante kameran tangay na kayo. Sina waki mga kanet mga kay, tipuy na tuminis na kuning suwa, yang mo yan tuminis ay, tiyaway suwa, putokam, tausu, kaya, tipuy na tuminis mo yung tiyaway suwa, mawan ka katko sa rito na mga waki. Mayari, te, tekanta niya pa, yaw si metam, kaya, katong po yan ako, watapeng kay, Nusik kian kasi karapatam na nanday nga po ngayon ito po kaya meron yung kakawag muna na po kanuan ng ngayon na yun kamerurong exercise to tanay may na po wakin na karoon na po sa pangam meron yung kakawag kakantani nga pang kunin na pwede yung tiriri ko sa mga kanatangkay kuna titikiroy na ng mga kaitaran ng kanuan po tayo nga po ngayon. Menam tapa nak kuah kauku kimi ni ayu ram jadi tak terupian nama ngaruan aku nama nama ngaruan te tengah ini amai teru ayu mem ana studio panah meuri FM mei payri kita ramai kai panah meuri ingkau yang kuah ngomurah.

Quest pesan apa nong rate to korona ire ya tangan de ne yere ne itera ngaruru merona ka korwa me kona ya ha te tangan tani ngapa ya ta pena kan kainu simetam te nga po ngayu ki kita ang kuya ko ko se ba nga roni dan te nga po ngayu se pon wa kina pang kai meritan nara ka usu se na ko im tekan tani ngapa ko mana ana ko kanwan te tangai na yu me karawan na ko se pangam mai ka kawa ki Men nau studio ika yon napon mua kina ko an data na ko te taka merurung na ko im tera pa na ko na antapanin te merurung na ko roi na pakanuan ane ko waki ma ngayin anon te maituron te inga po ngayu. Ingen na anya sina pon mua kiri ki metapio kora ki sina kakameo kori ki yon pun kakau tametam tera pa na ko roi kanuan te sipangam ate interiri ane ko usma kana pangkai yon to kara pyom kito kwata pyankai ni kakatei paski na pon mwa kina kona pa me aurineri ne ke ita ko pa narangin nanganu ko te merurung te kukurei inanon kaitaran kanwani pong te inga pong ayo sana kana kwari ki te tapakora uri ngari tapuina te minister na kunti awa isuwa yang oyen te minister me kanwan wana na koim terapa na kona na pen data te te kukurei te tina koroi na non waki ni karawan na kwa spangam ane kwa tapen na pangkai ni kaitarai na non te tangai na iyo. Menge na nien kwa yana toa ite imeta te nime susu me te tekaan taninga te taninga rus na kakao tamatam mei kai ke o te imeta ira dikiu ina non te tameran te inga po ngayon. Kwa yako usma kankai na kongura me yon ipiom me yon tepas kito ang kwa yana iyan ima ingam kona meurin te inga po ngayu yakin na pemani nga teha kam kuyan isi na nukun na pemayu jaonon rai na merawaki kona meurin na pente inga po ngayu sena ka meurin rikin tapi kora sena mga norang kanya to kora na imuina

mente to korana na pe ne kwas pasan nong rai kin na idonan te ta meron te nga pong ayo ay ta payangan ko na pe te te merurong ke ya ite we te wana ya karo ira na rata yo meuri e fa mai tenan pai 9 te pi mer wai wari kite menis meang kai ya pora ite awai su ko na pente me ton pon ka ka ta me tam meuri ne rene ki ki na te me ton pon dinere nei an karawan nangangani ko inanante ta meron te nga pong ayo te rapa ko na tapanen roi te te merurong a no smetam me nga wa ki me ka kai trans pangaminanan te nga pong ayo sana te me to pon kana ko dikita pe kora uring a de nanon dikite ta pe wa te tai en me nga dei siko me yang oi an te mene sai pe ken te nga pong ayo sana me nga norang kan ne to kora na autangira ne yei irom do ware Derek Kevin meronan nanet

0: Yangoya, the mini say. Punti nene and one tiongo de Kairo Yanakar. The Taina or Yakea party in the Yeridi, or Swanga Kiron Sinana by Nakimoy Menging or Nikabuska. Punman tiongo de Hatena Sayo or Yung on a de Castinana and Kayataya Papa and Gabena get a kin sinana, upon the pen in this, upon you book in Meldina. Anga Yarinan dined the party, or upon Siana and men at the soft drink. Nibaran de Bota Kiani and Giabun Pepin Roy Nakokaina. Ayana na peak ni yei on tukarana ka painango kira moyangana. I peaki on karaurau ni busina nun teka wai. Nki apun si busina petewana teka nukina kuwa. Ntieru ari apun depo na peni kakaya kia naka. O amen rapino pino ino nun teka wai. O teka ario kina kuwa. Etei na kia naka nganga. Abiri o ameta. O tetei naini ayo. Yevini buwakon rarana. Eme kuwa kuwa naki kakamakuri. Meranini metana ikata pini wawana ko. Ipen endong ada yang kakak rapi aku irari kina. Hari ati aku nak kiai dia akan naru ni aku angai. Imenging di drive hari temenna. Yang mana pi aku angai. Ina pun nak kiu atiu nara kini iye. Iki era kita menna tiang ini kani ati tiang ini ayu. Ngi enu ori apa iwe iwe temen metana. Ngi eta pen tada raya ntei tei buah gue tani meta kuah kena teka kuane pai. Iro kat tiang ini ayu ni kani ya. Oh yang angkanya ana tiang kat tiang ini ayu hari wiri kiri kenda ni angai. Tayo aka swanga sena upa yung ana tiaka. O ipon ni perita ime tan tia swa, pa ipon na ki menging o ni kapuska. Tio ame tari kuras nai, topo ni kain na pete paati ya yes po aki me yei, mesi ko akorora, pangai ya menging o ngai yaki. Swanga sena upa ina na koni meroro mesi nante waa yoki na kuwa ya iyo. Pa yongan reire ina na sena pa, iria ina ki menga kapunga na te menging ina nun nana tayo ni kapuska. Pa angkiaro na pa yakamen reire yaki, o to na ki metin te pong yei. Ya busi ko kame tata na kon sinau payung wana teka ai bunna ki menging me apun na ki yang to kora ke ken te ka re te wana irangin tangiri en swang ba kai ni pana u pana ka ko wai me irangin warire ki auta in na ron na ko bunna tai ya i mera ki rapata u o si de bo ba ye wara gen te bis irangin ka kan irangin tangiri en ka nora me tan sinau na u ka pene ni mini sai kai i merwa ai tangiri ba na ka bo na ko ya i mai nei na swang sinau pana swang ma ne u pana ki tang Swanga paina swanga tame upa ina kaintua. Onganaru na paina kokarawa. Awana kuria te kurupuki e daddy's girl yon ruan meteu. Ta yoga. Mea karukwarika uka pene nsisira kiro nsinau ya kangai. Sinau yeki menging on kapusika. O yera nkaingai ene meti. O waki meti te kurake kia menging on kapusika. Ing, ikanano kawaki te karake ayu. Meitaku pae tiritiri yei tiyo ini kaantaninga. Eka te ni kasurua tite inaini ayu imaini metina. Aripun kakawakin tapi ya karo mesina ndeirei na siya. Ndeirei ya nasi mpei gairi ya inatai. Paya natau, on natai ya inanun na napongi ndikirake. Kota tipenda ni katoto, nga yamakuri meru mtete imetan nasim. Ina mengapun katoto nga, ibukina paete imetua nonori ya inanun ndikirakena. Nga yarengkana kokoasta paate roiroi, awan inapun ndikirake inanun tiroiroi. Nangkana kuwa nga mkatutu wa yakirangin roiroi. O ari napun kuna anapeni mea nga katutu nga nasim. Naki ataya, aya kiriyei tepa ya karoya. O kira te sakarikiko. O hakapara ampure, nki kwasta nikapaka nna kuwa mnikaro nako nasim. Pusi ya pae naka kurakurako o nanganiko temerurung nikarawa sipangam e tekaronkwe. Paye temeuri ani inati imetua ni irira tiriri ya buongana. Ari napun kuna nikamianu anape mea untemenda. Yangoya, ntemini sei.
1: Ai wara ita ko ba ere kete te sipanga ka kawa ki men nam ko ngora na peke ki mototo ina nan te am tai no ngora tai nga pa ngayo men nam ta pa ko ngora me ye ta kan tani nga pa ko us sing kai ke ane mo na na ko kan wan te ta ngai na yo ko ya ta interi re na ko us ma kana pa ngai te nga pa ngayo an ke ana pa am kai ni pas ki to ang ko ya ko to kara am pe am mem sku pas na nan te nga pa ngayo ya ka ka tikiro ai ko men nam ta pa ne Ay, kan kaurin ko na pere, te imeto ay nanon te tataratara roi kien, kanaro na pa kuruo men peom, men te skupas, tara mengim mawataim, tera pa nanakuroi kanuan te tangay na iyo, kaya kwas pa ko na, nan nevika te iteran takawayer iteran. Ngayari, men nam tapan ikong urame yein, kaya na ko kawangakin kayo ng monana ko kanuan spangam, Tay nga po ngayon na panwakin ako meritan na rakausus na ko im. Tay meto ay rarikiw yon Mewri FM 89.9. Sina ang harikite tukura na imay na yarisi ko. Mem ko ang ura na paibukin tay nga po ngayon. Aripan po to kam dausu. Aripan ako na napandangan ko te takawring metirirey. Tis pangairang ni kakawakin na nun tay nga po ngayon. Sina kami orang kanyan tukura na ayo iraun a kelio na heken me kunana tokorana cowboy

0: kwa na meron din mo ni nga po ngay ilang gugurin kayo kwa na naman nga ongoray na nanti nga po ngayon nikanuan nara meruro yon po to kante usto to ako tabi on to kayo ni biyam ni makurin tayo nga po ngayon ito ang kuya ni ako katawrayan na sim na kundi yiriri ito ang kuya ni to ako mo na kanuan na pempe kuy nanon mo yung amte nga po ngayon kura pang kayo kwa na naman nga mua na kanuan na mpong nungura ilarikira nanti nga po ngay Imai ni kan esok lagi nak kau ni kanuan naraka orang, apa untuk kau nanti usuk? Oh, sabun dimua ni kerapa arah kampan ada case dia. Pangaya, emani nak apa untuk kau nanti usuk? Nanti ngapa ngayo? Senangan nama anak tay ni kan aku ikan kanuan nak kapirong orang, pakau angan apa nanti ya?
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut trees. Doon mo na kamtel kinaki. O katapa nga kan, ang nakakamagur kay CDL. Inanong takapos kiloy. Ari, inawuta ki. On, kayyek. Iron name is GCDL 2026.
3: The minute ante MTCIC in data ke me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namava ministry MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya poto ka nakon ieni ani ari esan na nga ngaya pa na sakapoto arere KCDL. Awe!
2: Poposin takataka. Iyon na pamakulo, may animen pa si Danurban o tani pa ipayin kay CDL. Ndo na gimmerapata, aki kami na yan, Tim TCIC. Ndi ta gimme, anawso na yini, iyon tarawa yita, peso o merkay. Sa ikarigiba iyon na nga, alaputo ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
3: KCDL for nang kampana, eh, nawarukoy ko, nakuntirikirake, manika upaira at the pen. KCDL.

0: Ako ba sa nrapa KCDL? Ano ba ito kante usun te mani nga po ngay? Awasun na rame roro, punti teya ka kangay. Punganan te puan na no, inanun te usu. Te usu punti wana te kakapaya, erang indiana ko inanun te mewey. Te tapo resa puni peni ni muande ire yay, te tangira, te karinirini, te akoy, away te sepanga. Usu ay kakorakora keni mewre ire yay. Abuo karikira kenda beto community kita kawa ya kora kora o karikian kekana korawan te ingapong ea tame erwariki. Ndiyo nabe ea iragini pesa ruaro nante pungei o wangina kain te usu ama ista tape tapeya nte akan te makuri tere irei o waita apiri kita pewa. O antapitai o sakona ni malinga kakawakin haripun kapenian na peharatai mekaina ra usu. Yorian kesi tapewa te minisa sikona ni meruro yei mekaina ra usu. Mete meruru ane, ena ponikona nika korakora arundiki tereitaki inanante usu. Te puandano inanante usu, yaki nanonagi pa alang ponipene lepen si te puani yango kainte usu. Ntabetai tereitaki, ekona andiki pa puto kai hari nanonta yani ka anganga. Karinian te kakokoro ni yango. O te waya ni magurin siem, ni pekatikia te taakete kete toko ya si te wana. Te usu etape ndikira kini korakora nkana kaina, akau kita ni ngaya nungora na konte menna mete menna. Nkana akaroa tere itake ayewuki. O anika ota harunte kukurei o te poutoka na koni korakora nte menna mete menna. Karo erangi nika kawa kita peya, nika ota nte penna nika tuto rinanun te toto na kinnano, te kukua ua o te tangira. Ate ei, anapun korakora na pia ya poutoka na konte puonnano nte usu, meni kota nape ya karinerini, ote ipu upuoki ni mmakurinte muyenga, awai kota nanoye ni kukurei, ni kanuante uwayan reitaki. Ntepo ngei, awasaka unwai ya kaina rausunako, paha anapondia ni karekia ya tai ipo ni ipukia. Naronto uwayan tekateka na maraki, awansisiraki niya pae uwara kanuante ya pong, kenkana saki, me anakapene ya tai tautana ni meruro, onungora, pataya ni mmakuri naronto ikawarireki ya ikai, ena pun konani karika te pitaki kita ko hakoro e amuan te pukura. Ngai sa muana harapong ngei, o wara wiki ayo, o sauru ringa pa korakoran ki aintuan te usu, e pun na ki anaki apakina mente kaupai, me e pun reke mente tangira, te karinerini, o te mamannano i pun irou ya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut tree we stay.
3: Tuwan mana kan teri kira ki. Aku tak apa kan. Anak kamu kur KCDL. Ina nanti tak bos kita. Ari ina uta ki on kayak. Iro name is KCDL 2026.
4: The minute ante MTCIC in data ki me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff nana mother ministry e MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya poutoka na kon eyeni ani ari eason na ngaya fana saka poutu arere KCDL away!
3: Poposin takata, iyon na pamakulo, me ani mempas tan rupin. Ota na pa ipa yung KCDL, ndona gin merapata, aki kami na yan tem TCIC, ndaita gin mea anawsu na yeni, yon tarawayita, peso o merging, say karigiba yon na nga, ala puto ka na kun, Miss KCDL 2026.
4: KCDL, kon nang kampana, eh na warukoy ko, na kong tirikira ki, menikaw paira at the KCDL.

serangkakaitawrikin ako nara kampana ete KCDL. Rikin naroon kapuwan to kong rayo. Kura pa rikin ko yung nunguram na ko nara meruro. Nabubukan to usunday nga po ngay. O sa katitiroy ko na bimakainin mo yung ngam. Awa muso. O ipiyan ako roy. Inakakano. O men kakapaya kikanuan lamipong ngay. Away kay mami. Nakon naratay arimuin sa mga kaisko na paikaiki. Ayot metan mo ni Simeon Tatiru romte nga po ngay. Yari akangay na koy tikiroy rikin koy mga muso. O tikiroy kanuan lamipong ngayon.

0: Menamta pa ni kong rame yay na nante nga po ngayo. Sinang mga tauroy nwa ki na kong naremoy na kiya. Mawa ni kakaki po so dito ni mewa kiya. Ngayari, menamta pa ni kong sumaka ka nung rame yay nante nga po ngayo. Kaya ni yon na pe. May sinanukod na pe mayo. Tiyo nun rin na merawaki. Pag na kayo kaya ko korona yung kayo meni peomte ka. May yon de tapas. Kaya may yon ng truck. Kuya neto, kwari sira na pa may nanon ng mga pisinda yung nga po ngayon, kita may nanon ng store ko na Meuri. Men pa na Meuri FM may tinapay na. Tataya yung kanin sinang mga nanon ko, ara ni mewa kaya ni kakakipos de nga po ngayon, de. Ara ni mewa kaya, ari apoto kaki. Men de, tatapo na makura de Kiribati Provident Fund, kita KPF, ari apoto kata ni mewa kaya bukin the weekend. Asna ang aratay ni kakawong na kung nanarungurung ay tapanin pero pa na kung nanapin ni kami atata at tirungurung at ina kanakwa na ko yung tinga po ngayon na kung nanapin pipit aron kaya kam tayong sisiraki kaya ngayarin di tayo yun sina ang ante at KPF may narungurung ang ko yung may kanne kakawong roi pero pa na kung na pipit at kaya kante si sira kina ko yung tewiki te naran mea wakia yu kuna mea uririkin kuya kwa ngongura sinang kamea urang kanin na narungurungwa responsa naran mea wakia te inga po ngayu te KPF
1: I can do all things
2: beuri kai kiribas
3: mente KPF.

0: ubican kiripes a KPF members ni kaben.
1: Mata ya koro bi mero wana ri KPF ki te bota ki nemane ni kainta bui.
0: Ya e ya ngotira kanwana wana. Pakwa ki ataya.
1: Paka iswa ya tayang kwe me kan ka me ata ri.
0: Kai ye yang to wana sura inta kate ni pong te wiki ai. Ana pong KPF ngoro ya na services sai ka pes. Oni pe isi parungana na ka bi mero wana didiki.
1: Eng kanu wana pontelong. Tipu buat kau antum bukan ibu kami members. Oh, iu ada nak rawakin, nana kompleks ay payuri.
0: Kau kikir, mana nak kau ni kaninga ninga payuri ngai iya ina payu kari ni mana, mana utap pun makuri. Mata iya karawa ana payu member IT payah payu ntai na, iya kanwa ana payu aku pura pay.
1: Esan, iu orang kana yairi kuna pay. Pakai payu tepas ibun tinggi ke pun pay. Iran kaya payah man. Shh, aita kakatu kitu kina pay. Antukina, ana pu payra. Pay iya iya nana statements atau iya noro na pay terung hari atap. Pana kanu kau na pentepung an.
0: Ya, pangaian. Kaya taku pas services ni kapiannya na pianin korawa kini tepung an. Wante na taya atau iya ika free service narun the statements. Yaera. Netaraya. Kamar mama ningan ngusi ipe ka kai nanwa ki bukin na nakin nam statements narun nam maidi. Oi bukin korawa na pe amman register.
1: Atira pe ka kai nanwa ki pa kona kari ni kunte ki BF.
0: Hakia si kare kiam pung ni pung ka kauringa na pe am national IT number ibukin mwan di kari nakim pati mempam koe nte KPF. Aki taranga kwato kana pe ro pe pun mawa pe mesana kon tokina sina nanga kate irain pe ka kawa ki detai e pe yak yok yok.
1: Tami yake ti meto ni papa ka mi mane daron tamane ni kara ni mauku o tamane nak makori ai to para ro kona pe ka ma u poka kina pe ni kara wakin ami kari na man.
0: O ngai rana pe ke sponi kari kira ke naron pae ni kidipes ake ska ka boina kon ka mara ke ka ngata mesabon na kon ngora. Meya kanga kan ne kana ya wa ke ngare ne mane ina pon ti me tuan di di kira ke umane ke au parents
1: papon nan ho gira ra me tkari ne mane e mon ti me no o ta ka pe ne bura tera ka ari ne ride ke ne ko ya na men pas atara ya pa pon ta pem ko na pon su suwa min nan pirima
0: o ko ta ya ne pa te KPF long mon ti pe si kana ko ki na na be men na na pe ko e ta ka pe ne no ari ide ke ka bo ta wa ki me ta pon ta umane yo an ki ri pes
2: es es kai ko ta ki na an o si te po na we ya ko na ko ni ka ri ki au long men te KPF.
1: Kami kan nak dimakor, ati kami kari nama nak untuk KPF. Bayar kau rita kami ambil change, bayar tahu rai tak kain tapi ini pusingan kami. Yang nak lorong nape ayah wakin kai.
0: Konan, sekarang ngaira ngaira kesi voluntary mai bukini kari nama. Perang mai speaker kona anda ke nak koira, nendana service ke KPF. Orang ibu pun siara kari nama ngaira tenas ni kiri pes, orang mete rai bukira.
2: Ya, yes powering. Ia tak kata meru anak kon loan repayment, hari sibun kona anda pen korawa. Ara repayments on schedule yon TIP.
1: Pagay na pun ko tayo roy. Pa ata ko pa yon nito. Ana ko para para. E katoka yon na Facebook page.
0: Iyang koy. Kopo ni ko na anapen ko raw am loan repayments din anon TIP. May kakawa po ko na kyo kira MSP 1 poto. Ibukin ti update yon am loan kana ko apply.
2: Esan, jawringa. Yon na pen ko jong line poto. Mente KPF. Angay na miyempas, sikuna ni kapungan ay bukin na lalong on puman.
1: Eng, pun naan. Kaya ko kariki ang username o ang password.
0: Ewara, sa taripo niya kay email ako naritabi na ti KPF. Paya kariki yara passwords, yao nga isa kikuha na pwede kakawara pa ilik. Paya pun lang ka pwede mani takantokan ti pas.
2: O saksiyan, taan kam makuri, kam ko na pwede submit ami listing rinanon ti Super Plus One, poto online, taitag mga KPF, ibukin korawan neng.
1: Yaya nang kay siyan kariki yara KPF member ID?
0: Ya, to way. Toko po kuswai mena tayo erang puwongan na ti KPF member ID. Ti KPF ID, ena kariki apuoka metawi.
2: Pati lang ko account number. Aki sinakuna kanakuwa ara loan repayment.
1: Aibi biteran koy si kanakuwa kaparaparan naron aram etapanin ki amfuni me MKBF IT number. Inariya ines am account ako kabongana ni kakipen amane nakon si account hey wanuwa tenuwa tawana taporo ni mewa wanuwa nakwa kerik wanuwa tenuwa tawana taporo ni mewa wanuwa.
0: Ibukin takarai mani yon nampiri mani ki amkain tabui awayot ya account detail. Wawan mewa awa case waruwaywa. Aram metabanin on KPF number metakaparapara yona.
2: Uringa pa services ipopuoki. Akata meron ako yung mimi mpas yona na services ni kapene KPF. Wea kwan daytak na kwan telepon na ikay. Isiwa tenu wakia taporo wawa taporo wakia wanua. Awe isiwa tenu wakia taporo ni mewa wai wono wakia. Awe isiwa tenu wakia awa isiwa taporo tenua ni mewa.
1: Ayon te birimane teron me services bugin nami bumane rita ke me email sai kai mst@kbf.com.ki investments@kbf.com.ki or accounts@kbf.com.ki
0: ngami members yon krismas tareponi nampai kai isuan me wa tenua wanua towana wowai suwa awa. Ke suwa ni mewa tenua, wanua towana wowai suwa akea. Ke yon email address aikai, pm@kpf.com.ki. Oipugimi kaina be magoro, data kime KPF agents.
2: Aibun banan the board, management, o staff ni katikiroa inga mi ni kapene, inanona na kaapi meruai wandirik, te kain tabui, o inanona na kainoame tapera ekiripes. Te meuri, te roi, o te tapumua.

0: men nam tapa ne kongora me ye yo an ne dikana rong rong de te ke pf ke yo te ta kan tani nga pa ta pa ne na ko im ke tong ko ye ko spa me nga ro ni dan de nga bo nga yo tara ne sna ko ka ri ki te ta yo ai ki nan de rong rong ai yo yo nga ne pun me ta ta ro ai on ta pa ne ina nan de te nga bo nga yo i ke na ko na pen pe pe te na pa ye ke kan te te si sira ke de ko na ita ra me nga yen de nga bo nga yo a ki a pun pen en kainis me anaka pirongorong ara pota ke nama kure te KPF. Sena kau kari kite anarongorong te KPF to wana te tai main pusimayam te tarepon.
1: I can do all things.
2: Beuri beuri kai kibas.
3: Mente

0: Meuri meuri kan kripes sa KPF members ni kaben.
1: Amata ya koro bi meru wana di KPF ke to bota ke nemane ni kan tabui.
0: Ya e ya ngotira ga noana. Pa kwa ke ataina.
1: Pa kai soya ta yang kwe me kan ta mera tari.
0: Kai yang to wana sura inta ka telefon te wiki ai. Ana pon KPF ngoro ya na services sa ka pes. Oni pe isi parunga na na ka pi meru ai wandi dik.
1: Eng kanu wana pon telong. Tipo po kyo ante pumbane ibu mi members. Oh iyo ali na karawakin na na kontex ai pa idik.
0: Kwa ki kebe. Menda nak ni kan ingat ingat, payu ringa iya ini payu kari ni mana, menda utah pun makuri, menda ayah karawa ana payu mimpa aiti, payah pen itu aina, ayah kanwa ana payu kapure pay.
1: Esan, ibu orang kan ayah dikuna pay, pakai payu tepas ayun tinggi ke puna pay. Iran kaya payah man, shh, aita kakak tu kita kena pay, antukina, ana pun payira, payu yang ayah nana statements atau yang orang ana pay terung, hari atap panah kanu kuna pay antepung an.
0: Ya, pangaian. Kaya tako pa services ni kapene na pene ni korawa kinte pongan. Wante na ataya ato yaya ika free service na ronde statements. Kera. Metaraya, kamang mamaningan ngusi ipe ka kay nanwa ki bukin na nakin ng statements na ron ng maidi o bukin korawa nape amman register.
1: Atira pe ka kay nanwa ki tako na kanini kong tigay PF.
0: Akiya si kareke ang pong inibong kakawring anape ang national IT number ibukin mo ang dikarinakim pati mempa mkoy ng KPF. Aku tak angang. Kau kana payro, pay pun mau apa? Nesana kon toki na, sana nang aku tirain. Paya kakawa kita ye, paya yoki yoki.
1: Tapi ya kita ini tu, ni papa kami mana? Dalam teman ni cara, ni mau ku, atau teman ni nak makuri. Hai tapara, roh kau nape? Aku mau poka kini pun cara wakin, kami kari ni mana?
0: Oh, ngai rana pay kes pun kari kira kini naron pay ni kiri pes. Kes kaga boi na kau ni kamera kini, kau ngatau, nesa pun nak nongora. Maya kangang kan yang kana iya wabi ni kari ni mana? Enapun ti metuan di dikira kau mana? Kau parents?
1: Papa nand. Okey lah, metu kari ni mana? Emon ti menu. Atau kau pernah nubuhra teraka? Hari ni dia kena kau yang nampas. Atau raya apa pun tapim, kuna pun susua minum piriman.
0: Oh kata yang ni apa TKPF loan, wanti pesi karena kau kini nana benda napa kau? Atau kau pernah nuari dia ke? Nika bota wak metu apa pun tahu mana? Yang kiri pes.
2: Yes yes. Kau kata yang ni nand. Asyik tepo nawa aku nana kau ni kari kau loan, menti KPF.
1: Kami ikan nabi makor, atau kami kari nama nak untuk KPF. Banyak orang itu kami ambil chance, bayar tawurai, takkan tahu ini busmain kami. Yang nalar orang nape ayah wakin kai.
0: Wanan, sekarang ngaira ke si voluntary mai bukini kari nama. Perang mai speaker kena anda ke nak koira, nendana service ke KPF. Orang ibu pun siara kari nama ngaira jenah seni kiri pes, orang meterai bukira.
2: Ya, yes pauringa. Ia tak kata meru anak on loan repayment, hari si pun kena anda pen korawa. Ara repayments on schedule yon TIP.
1: Pangay na pun ko tayo roy. Pa ata ko pa yon nipa anak ko para para. E kato ka yon na Facebook page.
0: Iyang koy. Kupon ko na nipa ni korawa ang loan repayments din anon TIP. May kakawa po ko nakio kira MSP 1 portal. Ibukin ti update yon ang loan kana ko apply.
2: Eh san, jawringa. Yon nipa ang kwa jang ngayon portal. Minti KPF. Angay na miyempas, sikuna ni kapungan ay bukin na ralong on puman.
1: Eyang, pun naan. Kaya ko kariki ang username o ang password.
0: Ewara, sa taripo niya kay email ako na ditabi na ti KPF. Paya kariki yara password. Yaw nga isa kikuha na pwede kakawara pa ilik. Paya pundang ka pwede man itakantukan ti pas.
2: Osak siyan, taan kam makuri. Kam ko na pwede submit ami listing rinanon ti Super Plus 1 Poto online. Taitag mga KPF ibukin karawan neng.
1: Yaya nang kay siya yung kariki yara KPF member ID?
0: Ya, to way. Toko po kuswa yung minatay ay rin po nga na ti KPF member ID. Ti KPF ID ay nakarike po ka metawi.
2: Pati lang ko account number. Ake sinakuna kanakuwa ara loan repayment.
1: Ay bibitir ang koy. Si kanakuwa kaparaparan na naroon aram. At tapanin kaya ang phone name may MKBF ID number. Inariya ines ang account ako kapungan na nakakipayan ang money na kong sa account ay kanuwa tinuwa tawana. Taporo ni mewa wanuwa. Nakuwa kerik wanuwa tinuwa tawana. Taporo ni mewa wanuwa.
0: Ibukin takarai mani yon nampiri mani kaya mkain tabui o ayot ya account detail. Wawa ni mewa wakai suwarwaiwa. Aram metapanin on KPF number metakaparapara yona.
2: Uringa pa services ipopuoki akata meron na koy mimempas yona na services ni kapene KPF weakwan daytak na kong telepon na ikay. Isiwa tenungwa akia taporo wawa taporo wakia wanua. Aw isiwa tenungwa akia taporo ni mewa wawono wakia. Aw isiwa tenungwa akia aw isiwa taporo tenungwa ni mewa.
1: Ayon tebiri mana? Terong me services bukan demi bumane. Rita ke me email saya kai. MST@kbf.com.ki, investments@kbf.com.ki, atau accounts@kbf.com.ki.
0: Kami members yang kirismes, tarifoni nampai kai. Isuan me awat tenua, wanua towana wo waisua awa ke isua ni mewa tenua wanua towana wo waisua akea ke yon email address ai kai pm@kpf.com.ki oi bugimi kai na be magoro data ki me kpf agents
2: ai bon banan the board management o staff ni katigero inga mi ni katene ina non na na ka pi mer wai won didik te ga intabui ai na non na ka ino ameta pera ekidipes te meuri te roi Pode estar por morrer.

Ah, ako pa ngora na kun nara na miyawaken tay nga po ngayo. Ara tay mong kay wapi may su nga temenis na kun wanwa. Ah, sa tapen ke ke ka kin na kun nara tay ke. Ah, tapin naran miyawaken bon wanwa nga yare tay ta para. E mawang kay tirain ana ang ata pe wate tay kan taningan do kun nara tare pon na kun nara nampa ane isu ane miyawaken. Tapora wowa awa isu ane miyawa. Kona me aurin kuya ko korona ime ipuke kien kuya ne to ko kwa kitokin rona kanu antene me awa ke ayo swa kin kaina nona a pus mayan dayan tare pon inanan de aran me awa ke ayo aire taita para pun te ime to na pankai an ma wa tirai ni pukin kan tani ngan rokon nam tare pon

0: μια ώρα είναι κρυπέ στο KPF με μπάση είναι καβέν.
1: Μα τα για πόρο βήμερο εγώ να δει την KPF και το ποτά και νημάνε είναι κανή τα πούι.
2: Για εάν μου ατσιρά γανώνα, πακουά και τα τάλια.
1: Παγάζει σόγια τα ίαν κουί, με κάνει καμιά τα τάρι.
2: Καϊέν, το one and sura in tagatene pong te week eh, anapong KPF in Koroya na services sa ikapes, honi paisi parungan na kapi meruwa iwan didik.
1: Eng, kanu anapong telong, ti ibubo kiwan tupumban, ibugimi members, o iyo ay nakarawakin na nakomtex ay payirik.
0: Kwa kikiewe, menna nako ni kaninga nga, payuri nga iya inapia ukari ni mane, menna utapo ni makuri, meto ayo karawa anapia member IT, payapia ni taina, ayo kanwa anapia, au kopure pay.
1: Yes, son. Orang kena jadi guna pe, pakai pe aw tepas ibun tiga ikut guna pe. Irang kaya pe ya man, shh, aita kakak tu kita guna pe, antukina, anak pu payra, pakai yang awi yang nana statements atau yang orang pe terun, hari atap panak anak guna pe antepung an.
2: Ya, pangai an, kaya tak aku pas services ni kapeni anak peni korawa kini antepung an, orang teh nata iya atau iya ika free service narun de statements, hera,
0: netaraya. Kamang mamaningan ngusi ipay ka kainan mo kibukin na nakin ng statement na rin ng MIDI o ibukin korawan na pe amon register.
1: At ila pay ka kainan mo kitago na kanini kung tigay PF?
2: At kaya si kareke ang bong inibong kakawring na pe ang national ID number ibukin mo ang dikarinakim pati mempa mkoy ng tigay PF.
0: Ake taka nga nga, kwato ka na pe iro, tayo po ni mawa pyo, mesana kong toki na sila nangakatirain, pe kakawa kitay ye, payag yoki yoki.
1: Kami yake time to ni papa kami mane daron tamane ni kara ni mauku o tamane nak makuri ai to para ro ko ne pe ka ma u poka kine pe ni karo wakin ami kari ni mane
2: o ngai ne pe ke sponi kari kira ke naron paen ki dipes ka ke ska ka boi na ko ni ka mara ke ka nga ta me sa bon na ko ngora
0: me ya ka nga kan ne kana ya wa ke ni kari ni mane ne na pon time to an di di kira ke o mane ki o parents
1: papa nan ho kira ra me ta kari ni mane e mon time no o ta ka pe ne ni bubura tera Ari na dide kina koyana mimpas. Atara ya pa apun tepim, kuna pun susua, minan piriman.
2: Wakota ya nega pati KPF loon, mwanti pa isi kana kwa kina nape. Menda nape ako, eta kapene nungari ideki. Nika buta waki meta apun tangomani, yoan kilipes.
0: Yes, yes. Kaya kutia kina ani, asitepo na wea kwa nako ni kariki au loon, mente KPF.
1: Kami ikana vima koro, ati kam karinuman na nako nte KPF. Waya kwa ritake mia.

Mem nana rong rong rigi te ara sponsor nara me wa ke te KPF ita ko pa ka ta pani nara te tong ora me kan ne ke ko ya koroni ran nara me wa ke ko ite sama ko ne to ko to kara pe am kai ka ka me ko na pen tong ora kan wan wan nara me wa ke te nga pa nga yu ara sponsor ta kan tani nga pa ta pani na ko mai te me tong kain bus mai te yan tare pon nga ma wa na pan kai te rai na yu Ya nara nampa ana isu wane mea wakea taporo wawa awa isu wane mea wa. Koe ane yon napa tai tapara e te ime toan wake te. Kea kaan tai entare po na kena kuna ane koas na kon nara ane mea wakea. Tape wari kite tai mangkai aya poro ai te awa wanua. Ayare ayu am tai erang ni kankawaki. Katikira wai am kura kina te ya kana benga kaya napa yare ire inta inga apa ngayu. Katikira wan roma di toi manang ane makurikea. Oi pun amusu roro ma ari pun me meten nanom ayu am tai ni ka katikiro aiya dinanon narane me wa ki ayu am meu de fa mai chenam pai nai tai tapara na watera ini kai

0: ni meuri kan kidipesa KPF members ni kaben.
1: Matai ya koro bi meru wana di KPF ke to bota ke nemane ni kan tabui.
0: Ya, e ya ngotira kan wana. Pakwa ki atai ya.
1: Pakai so ya tai angkoi. Me kan ka mera tari.
0: Kai ye yang to wana sura inta ka telefon te wiki ai. Ana pon KPF ngoroi ana services sai ka pes. Oni pe isi parungana na ka bi meru wana di dik.
1: Yang, kanu wana pon telong. Tipu buat kau antum bukan ibu kami members. Oh, iu ada nak rawakin, nana konteks ay payri.
0: Kau kikir, mana nana kau ni kaninga ninga payuring ay ina payu kari ni mana, mana utap pun makuri. Mata ayah rawa ana payu member ayti payah payu ntai na ayah kanwa ana payu kopure pay.
1: Esan, iu orang kana yeri kuna pay. Pakai payu tepas ayun tinggi kau pun pay. Iran kaya payah man. Shh, ayat aku katu katu kina pay. Antukina, ana pun payra. Pay iu ayah nana statements atau iu orang ana pay terun hari atap. Pana kanu kau na pente pung an.
0: Ya, pangaian. Kaya taku pas services ni kapian ya na pente ni korawa kinte pung an. Wante na ada iya atau iya ika free service naron de statements. Hera. Ntarai ya. Kamar mama ningan ngusi ipe ika kain nanwa kibukin nanakin nam statements naron nam maidi. Oi bukin korawa na pe aman register.
1: Atira ipe ika kain nanwa kita kau na kani ni kunte KPF.
0: Akia si kareke ambong ni pung kakao ringa na pe am national IT number ibukin muan di karinakim pati mempa mkwe nte KPF.
2: Akia takanganga, kwa toka na pe iro, pae puni mawa piyo, mesana kontokina, sila mga kati irain, pae kakawa kideta yei, pae yag yoki yoki.
1: Kami yake timi atoa ni papa kami mane, darun tamane ni kara, ni mauku, o tamane naki makuri. Hai tapara, roko na pe, kakama u poka kina pe ni karawakin, ami karina mane.
0: Oh, ngayon na pa kay sipo ni karikiraki na rin pa ay ni kilipes. Kagis kakaboy na ko ni kamaraki. Kangata ko, may sabon na ko nung ora.
2: Maya ka nga ang kanya ka na iyawagi ni karinuman eh. Inapunti ni meto ang didikiraki ang umane. Kiyaw parents?
1: Papon na ang. Huwag ito rin meto karinuman eh. Emon ti meno. O atakapin ay nabubura tiraka. Ari narili kinakoyan na mimpas. At taray pa apunta pim. Kuna pong susuwa. Minan piriman.
0: O kotaya na yung pati KPF loong mwanti pa isi ka na kuwa kinanabi. Menda na piyako ay takapinin ng ariliki. Ikabutawa kimetangapun tangumani yon kilipes.
2: Yes, yes. Kaya kutiyakin na ani. O si tepo na waya ko na kuni kariki yung loong mwanti KPF.
1: Kami ikan na rin mo ako. Ati kami karin naman na kong TKPF. Paya ko rita kami amie chance. Paya tauro ay takain tabi ni pusimahin kami. Yon na larong nape ayawakin kay.
0: Punan, sakaw ngayra ngayra kasi voluntary may buki ni karin naman. Pero ang mais pa ikaw ko na andike na koira menda na service sa KPF. Ori ki pun siyara karin naman ng ayra tiyan na sinikiripes ay rang metero ay bukira.
2: Ya, yes pa uri nga. Yay takata meron na kong loan repayment. Arisipun ko na anapin karawa. Ara repayments on schedule yon TIP.
1: Pangayon na pun ko tayroy. Pa ata ko pa yon nipa anak ko para. E kato ka yon na Facebook page.
2: Iyang koy. Kupon ko na anapin karawa ang loan repayments din anong TIP. May kakawa po ko nakio kira MSP1 portal. Ibukin ti update yon ang loan kana ko apply.
3: Esan, jauri nga. Yay na pang kwa jong ngayon portal. Mente KPF. Angay ra mempas skona ni kapunga na ibukin na ralong on puman.
1: Eng, pun naan. Wala ko karaki ang username o ang password.
0: E wara. Sa tariponi ya ke email ako na ditapin na ti KPF. Paya karaki yara passwords. Yaw nga isa ki kuwa na pwede kakawara pa idik. Paya pondang ka pwede mani takantokan ti pas.
2: O saksi yan, taan kam makuri. Kam kuna na pwede submit ami listing rinanon ti Super Plus One. Poto online. Ti tag me KPF ibukin karawan na.
1: Yaw nga kay siya yun karaki yara KPF member ID?
0: Ya, the way. Toko po ko sway min natay ay rang puwongan na TKPF member ID. TKPF ID ay nakarikya po ka metawi.
2: Pati lang ko account number. Ake sinako na kanakwa ara loan repayment.
1: Ay bibiti lang ko eh. Si kanakwa kaparaparan ang naroon aram. At tapanin kaya ang phone name may MKPF ID number. Inariya ines ang account ako ka puwongan na kakipen amane na kong sa account. Ay, wanwa tinuwa tawana. Taporo ni mewa wanua. Nakawakirik. Wanua tenua tawana. Taporo ni mewa wanua.
0: Ibukin takarai mani yon nampiri mani kia mkain tabui o ayoti account detail. Wawa ni mewa awa case waruwaiwa. Aram metapanin o ang KPF number metakaparapara yon.
2: Uringa pa services ipopuoki o katameruan ako imimimpas yon na services ni kapene KPF. Weakwan daytak na kontaripon na ikay. Isiwa tenua akia. Taporo wawa. Taporo akia wanua. Aw isiwa tenu wakia taporo ni mewa wai wono wakia aw isiwa tenu wakia aw isiwa taporo tenu ni mewa
1: ayon de birimane teron me services bugin na mi bumane reita ke me email sai kai mst@kbf.com.ki investments@kbf.com.ki aw accounts@kbf.com.ki
0: ngami members yon christmas tariponi nampai kai isuwan mewa tenu wanua to wana wo wai suwa awa ke suwa ni mewa tenua wanua to wana wo wai suwa ke ke yon email address ai kai pm@kpf.com.ki oi bugimi kai na be magoro data ki me kpf agents
3: ai bon banan the board management o staff ni kati geroi nga mi ni kapene ina non na na ka pi mer wai won didik te kain tabui ai na non na na kai no ame ta tera ekidipes te meuri te roi o te tapumo

0: Panamarin the money up for me. Irango Green Kaiko Ananga, Omorain, and Renting up on a yo, Mikanwanara, Meruro, Yon Botocante Usto. Tokotepion Tokayon Biom Nemakurin Ting up on a yo, Kitanko and Okota Royan Estem Nakon the Eri, Kitanko and the Top of Monacan on the Pempu Winan and Mingam Ting up on a yo. Korapang kay po kanan mga mua na kanuan nampung nungara ilarikira hindi nga po ngay. Imanin ka na suwagin ako ni kanuan ko ang ora e po to kante usu o sa pundi mua ni karapa arakampana iti KCDL pangaya e manin na po to kante usu hindi nga po ngayon. Sinangan na mo ang natay ni kanako yung kanuan na nakapirong-urong pakuha nga na pinataya.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nuiloha.
2: Under the coconut tree we stay. Doon mo na kantil kinaki. O katapa nga kan nakakamagur kay CDL. Inanunta ka po si Kiloy. Ari inawuta ki on kalyek. Iron name is Gay CDL 2026.
3: The minute on the MTCIC in data kime KCDL, kind report the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona kime te sakorupo ki o staff nana mother ministry MTCIC ke commerce. Ang aya katikiroi o ya poto ka nakon ANE ani ari esan na nga ngaya pa na sakapoto arire KCDL away!
2: Poposin takataka, iyon na pamakulo, me animen pas nanurupin. Ota ni paipayin kay CDL, nona gin merapata, aki kami na yan, MTCIC. Hindi ta gin anawso na yani, yon tarawa yita, peso o merigay. Sa ikarigiba yon na nga, araputo ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
3: KCDL po ng kampana e nawarboy po na kong tirikirake menikaw paira at depend. KCDL.

0: Ako ba sa nara pa KCDL? Ano ba ito kante usun te mani nga po ngay? Awasun nara meruro punti teya ka kangay. Punganan te puan nano inanun te usu. Te usu punti wana te kakapaya erang Indiana ko inanun te miyaway. Te tapo aresu puni peni ni muanda ire iyay. Te tangira, te karinirini, te apoy, away te sepanga. Usu ay kakorakora kini miyaw reire iyay. Abuwa karikira kenda beto community kita kawa ya kura kura o karikian kekana kurawan di ngapong ea tame erwariki. Ndi on nabe ea iragini pesa ruaro nante pong ngei. O wangina kain te usu hama ista tabi tabi ya. Ndi akan te makuri tireirei o wai tapiri kita pewa. O ntabi tai o sakona ni malinga kakawakin haripun kapenian nape aratai mekaina ra usu. Yorian kesi tapi wati minisa sikona ni meruru ye me kaina rausu me te meruru ani ena poni kona ni ka kora kora arundi ki tere itaki ina nante usu te puan nanu ina nante usu ya ki nanu nagi pa alang pon pene lepen si te puan iyang o kain te usu nta betai tere itaki e kona andi ki pa po to kai hari nanu nta ya ni ka anganga karinian te ka kokoro ni iyang O te waya ni magurin siem ni pekatikia te pakete ke te toko ya si te wana. Te usu e tapi ndikira ki ni korakora nkana kaina. A kau kita ni ngaya nungora na konte menna me te menna. Nkana akaroa te reita ki a yuki. O ni kaota harun te kukurei o te poutoka na kon korakora nte menna me te menna. Karo erangi ni kakawa ki tapi ya. Ni kota nte penna ni katoto rinanun te toto anakin nanu. Te kokoa ua o te tangira. A te hei, anapun kurakura nape ya poutoka na konte puan nanun te usu, meni kootan nape ya karinerini, o te ipuopuo ki ni makurin te muyenga, o wai kootan nanuya ni kukurei, ni kanuan te uwayan reitaki. Nte pongei, o saka umaya kaina ra usu nako, pa anapun diya ni karekia ya tai iponi ipukia, narun te uwayan teka teka namaraki, o ansisiraki niya pa ya uwara kanuan na ya pong, Kengkana saki me anakapene ya taito utana ni meruru o nungo ngora pataya ni makuri narunda ika warireki ya ikai enapun kona ni karika te pitaki kita kohokoro ya muante kukura. Ngkai sa muana harapongei o warawiki ya yu o sauru ringa pa korakoran ki aintuan te usu epun naki anaki apakina mente kaupai me epun reke mente tangira te karinerini o te mamannano iponiro ya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut tree we stay.
3: Do one mana kan teri kira ki. Aw kata apa kan anak kamu guru KCDL. Ina nanti tak bos kira oi. Ari ina pun taki on kaliak. Iron ni miss. KCDL 2026.
4: The minute ante MTCIC data ke me KCDL kind of. The CEO me ana management o tane makurin KCDL ndona ki me te sokorupo ki o staff na na mother ministry MTCIC ke commerce anga aya katikiroi o ya poutoka na kon ANE ani ari esan na nga ngaya pana saka poto arere KCDL away
3: poposin takata iyon na pamakuro me anime pas tanurpin o tane pa ipayin KCDL ndona ki merapata aki kamina yan MTCIC ndaita ki me anawsu na ANE ni yon tarawayita peso o merkei say karigiba yon nga alapoto ka na kun Miss KCDL 2026
4: KCDL kon nang kampana e na warboy ko na kun tirikira ke menika upaira at the KCDL

Serang kakai tau rigi na kon nara kampana ede KCDL. Rigi narun kapuan to kong rayu. Ako rapa rigi ko ino ngoram na kon nara meruru. Nabutokan te usundi nga pong ngay. O sa katikiroy ko na ben makai ni muyengam. O amuso. O ipian ako roy. E nakakano. O men kakapaya kikanoan na mi pong ngay. O ay kay mami. Ako naratay rin sa mga kaiswa na paikaiki. Ayaw ti matanamon ni Simeon Tatiru romte nga po nga yari akangay na ko yung tikiroy rikin ko yung mga muso o tikiroy kanon na mipo ngayon.

0: Tatente mwen katamerwa o punjepe yon tarawa o wonnate.
1: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibuke ka pon de solar set man appliance or ina kona nanga te semeno men metroi men kona kona ntai. Toruru support loan. Ibuke ta nriben tan na ka tan wonne ki. Te kari kireken de sto ai ka wonne ki o ai treben. Ayo e ka ina sina ko ye khain na bumma koro. Ni ko taki na Christmas. The bridge finance. Ayo e ka ina sina ko ye tan ka kireke ke kampana. Ati ka ina no te buko nuwaro ko ati ko na kurai yan de ketak de ari na ka para ana tan te tai awe ko yare kin din nan na ko na ka tongo man tbk a yoku kure ni ka tono ta pa yai na tan ka tongo man ya yunus na ko mku ti ne ari pa kam ni ki mer nan tbi no wan wan ko ni bi mer wa wa te kan dan ngan ka tongo man ya yo pa tbk ye na kin am tar na a itangiri pa na kan ke ti bugi ni ka ba yam na mu tu kan ni ki o ipon kan ki ni ba sa pa nen
0: ina ba ke yon to wan sura wo ta ha wo pe mo no wa o esana ki te mais pasite ngon meni meni bukia hain no na pe o wan ngon bukia hain sa ostara wa o wan ngon bukia hain pe so te mais ya ona na ko pon to wan te nga o ena ri ni para ina non wo wa te ri ki me pe ko na en me wo te pe sen ni ka tu ri
1: o i bugi ni ta ne ka bo na internet banking ni me to ne ben ka pa inga mi o sa bu singa mi ka me ta ta ro ni na mi ka na ko ma ni nai kai korian naran de satango mane the loan account number ya ka gawa kina pa in sm ka pa pa ka de konna na bank account number tbk wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
0: ibukin ka tapaninan rongrongona o ka mata yo ka ni ka barina na robi si pairi ki ken reita ki na kon nampa ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu a wa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa ono wa tenu akia taporo wowa towana towana ono wa namante makuri ki khawara ara agents yo ana mi yapa makoro ibu kimi ka ni Christmas khawara ra branch in London ke ni katai tare pon nai kai isuwa ni mewa tenu wa wanwa towana tenu wa awan mewa ke ono wa tenu akia akia wowa awwa awwa wowa
1: kanda pon ngora mi pon pon nan tbk directors management or staff ni katiki roi ngami ni na kapu ni isuwa ni no meta apera kiribes awan yana kara bara ba tbk ni ko mi ipuki kinakin na nakakama ko rin the man at the primer way what the leki ara ka man kami te meuri meirona te roi meirona o ate tapumo meirona tuara kanda
2: chiko men na rongo rongo te tpk re po to kana pa ngoram te nga pongei te tai yon kan den nang tau roi de se ko mera ka tanwata ni metang are tangira kinakonan te nga pongei na kabara pore ara towana ra kata nuata men opisin te kaise sua sina mona na ko mate te ngora men tawani kan wan te pong takauring ke takarau takauring karinan nampa tawana takatau roi na pei pukin te toi metanuin tiape metuan tiang takauring nampa isua. Ena tei meto kata utauan taka rau ea kura. Ari ena kuna anruo ta te aono ni kiripes me paana pe. E kaurunga ki te pota noa meta, paina paina te tatauro in taina ko. O iei nepe kata utauan te toa ime tanu in tiepe mtaapai kaarina no. Ia penna ko kiripes, ari eriki men kura kura ntiang meyo, o ia pusin taari men te au nino. A kaurunga ki nepe te pota noa meta ni paina te tatauro ai, o ndo toko ika nganga ki ena kuna anruo ta kiai. O iei na pe katautauan me tuan tiang i pukin te aono ni kiripes me paana pe. Dikin naono ki aro takin taien nangin ni karau, ai ka kurakura men ka kanoa. A kaurunga ki kai naono i kai ni paina te tatauroi, nte toko i ka nganga ki ana kona anro takina pe iei. Tauan kanuan te pong i pukin te aono ni kiripes me paana pe. Aria katauraua ki ni teran ni meaua ki e karangaina i pukin ngainan te pong iei e takateni pong. Tauanan suurai wanga wapi maono ua, antoki korakora nan te awa no wan te pakantai. Te pai eriki. Te parikori kondang ari eriki men nang buaka ai kararo ai meang meyon i meyakin paanape. Arota angin te awa no ni kiripes me paanape. Te wananginang te mea pururu ni kara unta patape uwa. Taran te awa no ni kiripes te angi ya pipi te anime tuatau mei meyaki meyon i pirine uwa na konte pime uwa te not. Taari ena roi o ni merepu. Taraani maki ni mea putaritari. Tangaina iua na uana inang te utana ni mea pururu ni karau. Na konea pepe ten tapa tapeua. O taraan te tairiki. Ana uana inang te utana.

0: me apuro ni karau na ona tapewa taran merake ya penyang tarawa mayana tengai na iyo na wana nginang tautana ni karau e pepe ten tapa tapewa taran detairi kita utana ta wana nginang awani me apuro ni karau tapa tapewa taran kuria ranu ka pe meme ta wana nginang tautana de me apuro ni karau taran detairi kita wana nginang ni karau e pepe te No nous tapi tau ia peru ane kunau. Tau wananginang ane karau ia pepe tena konnaya pun tau. Nta apa tapi uwa. Taran te tairi kena wananginang ane karau na pepe tena ona tapi uwa. Taran no noto atamena warone. Ana wananginang ane karau ia pepe te. Taran te tairi kena wananginang ane karau na pepe te. Paana petiang ia pepe te ane metu atau. Meimeyo ane piri ne ono uwa. Na konte pi meni meo tena hoj. Taari na meripu. Taran tangai ne ayi na wanangi na ngani meapuru ni karau nakonne pepete. Taran te tairi ki ekan tanenga ki te wanangi na ngani meapuru ni karau ane konan kora kora de merenan tai. Kawain na makai na ite pongina imain te tani meiniku. Kata utawam tiara mete yabus. Ekan tanenga ki pa enora tari wapi mene meote menesi na konte pi meawowa imain tawana ungkai. Tirai akan taninga kin tedina no yakete smare ruaiwa awate meta te yapu singanne ekan taninga ki nakon wapi mono wate menis ki wapi mais wate menis nakon no wa te pagantai ei dieta na wate smare wate no wate meta tirare muina te pi meto wana te menis muin te pi meto wana te muin tairiki tedina no te wana te smare akiate no wate meta Oh, ane riki tawan kanuan tepungi bukin kiri pas sume pangana pe. Ria kata urawa ki menno apisin temet mei peso. Oh, ayo ara katanua ta tawan e kukurei ta ni katanua ta te maawa. Ke e kukurei ni katanua ta te maawa na no apis te sake asisua. Te menna te executive assistant. Te ni men senior state attorney. Eu kita kapeyara mentenua. Kenau kita kapeyara mentenuan surai interirikei. Antokin wapi me wawan surai. Wawatanga wapi maanowa. Kamakawara the Ministry of Employment ipukin ta kapeyara. Kamrapa awane mayroon the Attorney General.
1: Kukua niya yangwa kawai ni bukin promote na kina business ke amtapo ni makuri ke amorganization, community events, owe po nam public awareness ke ho yangwa mantayin kina kimiro yam customers ke po nam takiti ori ki kaya khan puminta kay nometa ay.
2: Yaman! Yaman! Kalau angkai orang ikut am promoron, iron tu bodoh nama tu, iron tu teriyo. Ada yang ngaji anak puna anak kita ada kakak, anak kita semua tak ada. Kalau anda service siapa, kita dah itu mana, kita dah itu mana. Nak kau tu bodoh nama tu.
1: Oh, nak kau mian, apa tak ini makhluk itu tahu Business, NGOs, apa tak ini naro, rei kawa, kurubu, awal puning ngaji ni kapane. Watai ya, kan aku kini nama kata nuat iron teriyo. Pun tu mana mepohon nama plan ibu kini nama kata nuat ke am promotion. Ke am kawai ibukin nam marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki ham target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa tay karang ini punga na omeni kakawa ibukin ayat tay tipo dan no aneta.
2: What bang bang? FM 89.9 wasin namun kwawa ako na nangani po tikapelan da merwa ito na nung dagan service ay ka professional ang sexy ngaya na anaw rate na da ay ka ako na ni bobo kitawa yon te bobo kitawa aran mentoray ibukimin ka ni po tekin maguri community sa akong te botan nanda ay yon na niya kakawag si FM 89.9 wepa
1: kawarira o katanwata may ngayra ntepong ay Ibukin diki rongrong na panin orita kina koiran te nampa e ono wa tenua kia tenua kia to wana ni mewa kia ke isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
2: Kepo ni kawarida o pondrogo na na Frontex ipairiki kepo na kusima ayagyei mate mwangari ha ha ha ha ahewa yes

0: 맨 남다 빠니 공우라 매예 네 이간 가우린 거나 빠 러웨 공우라 게 스나 마키나 건 나라와나 빠니가 가기 보스인데 이가 아빠가 요네 본도 와이와 엄마 와니가 가기 보스래 매텐 나놈 구남 말에 빼빼네 나놈 미에 고시레 이따기나 고이라 나라 Facebook page PPA Maori FM 89.9 고 지하치나 빠나 고이라 아 사 가가야나 빼고남 안 가나 고나 빼 Ampubusi ya rena kuna aniria na kuna mara kwa tangiria. Nikaro kwa na kuna rapoa kia ane. PPA, Maori FM 89.9 Facebook. Ngayari terano kwa nwante, tangaina yo, apene mwangkanya katanuata kia tangira kina kwa iya. Anaro na pa iya iya kos, kuna kuna na pendongkura ayri merinan naku. Araane ne, ipo kende itan raka usuwasi na kwa im. Takantani nga pa, kwa ruko nam tapo ni makuri kito angko ya ni kuwa tapi angkain nungungura ni mga kakariyari arokom nam tapon ng makurin kahit taras pangam inanon tangay na yun at ime to ni kakanakuroye may kay kaya tira pa na kunana pa na kuroye ni kukuray kanwante aming apong po wayo aripon te tinamakay na na pa po uray day aripon to wana pong yun tinamakay na suray bumuta nga awa pa imano sinangan de USB may narongorongo
1: Independence
2: 2026. Mr. Independence 2026. Yeah, ma. Mr. Independence go wachanga go pimeono wa. Na ma kina kintunga na na pong ni kai na meta kibes ayawa kana yo.
3: Tain chaka peyera.
2: Eo kimi angkai chaka peyera. Ana tukin chene puintun. Ngira tai tata para. Ake ke mei kukurin kami a tain mane. Pai po si te wana riki chapong mi angkai.
3: Awai kai pai ka akai na nuaki.
2: Te tain mane at wai gain.
3: Ana riki ki meo. Merinan te pime wanuma. Na kon wabui mei suwa.
2: Ena kukurin ni karoi wagi. Ni kapu otua ni katene.
1: Oh, ena kosi. Tenna ai ka roi. Meni kan kai ya.
3: Samatu, samatu, samatu. All day, manya. May wot ane pa passport size, a national ID card, and birth certificate. Kiyampong inipong away yung police clearance.
2: Ipukit ka pa yera. O kam ko nanday sa kime Tarwa Mackenzie. The email address at tarwa.mackenzie@usb.ac.fj. Kete kano karui. The email address at kano.karui@usb.ac.fj.
3: In number the ribbon, I can see what in Wakia. Our way or no what to one at Waywa. Kesua ten Wakia. A kia wo or Waywa. Nimewa ten Wakia.
1: Pakiyaram kai pa antaya nataya. Ongaya kwaikipa. Mr. Independence, go what yanga? What we met or no?

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata. Yohan tanan kiti pes ko kuna ni buhay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng Sim Marketing BPA. Aw, abon buho ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na ilon Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang tanay. Ani karo am tamay na kon na rekutang iya. Ah si kuna ada ni karo am script. Dila nang tirilyo. Tiyaro. Aren ka na yung urat po dal nalita. Ay ya bunyum tagi na banana na. Tangin ang promotion na rin na kanako gina nang panalang dito. Kuna kuna na bando kon namta po. Create a promotion na kon na ba. Aren ko bun kanta ni ngaya. Bangaya and tangi roy. Ay man nila roy. Na kon te po dal nalita.
1: Deita kina koira nara nampa. Ono wa tenu wake to wana ni me wake ya. Isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.kr ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Me nam ta pani kong rame ye yo ayo na pete kuna rea tangi raki. Me uri FM 89.9 ta yo kan katanga taxman me ron laki tupe. Pau ka me uri na koya ka hindi tax hindi nga pung ei kurapa. Kona me uri me nam ta pani kong rame ye ingo e neusen ayo kuna mare kwa tangi ria. Pa ipon da itan na pete ta ka me uri na koya ka hindi tax hindi nga pung ei. Tikiro iri ki mai kanne sena kong rana kono kuna mei.

0: Mr. Independence 2026.
1: Mr. Independence 2026. Yeah, man.
2: Kwa ni sa yata ni mane. Yoku kure ito kome teni kaino ameta. Kwa wachanga kwa bime ono uwa. Teni kwa yata ni mane. Aika yaya ina roya ni kani ila taka kotoa. Nika kaya ni Mr. Independence. Kwa wachanga kwa bime ono uwa. Ina wakina kendungana na pungu. Ni kaino ameta kilipes. Aya wakana yo.
3: Ta inche kapeyera.
2: Yoku miangai che kapeyera. Aina tuki nchene puintun. Ngire ta itata para. Ake ke mei. Kukuri nkami yata ni mane. Paipo sito wanariki che pungu miangai.
3: Awaika ipaika akaina nwaki.
2: Tete ni mane. Atwa yeng.
3: Anaridi ki meo merenan tu bime wanuma na kon wa bime suwa
2: ina kukuri ni karai wani ni kapo to ari katene
1: oh ina osi benna ai ga roi meni kan kai ah
3: chama tu chama tu Otay mania, may wata na tatam name, a passport size, a national ID card, a birth certificate ki ampung inipung, away ang police clearance.
2: Ipukin sa kapayera, o kamkunan da isa ki may Tarwa Mackenzie. The email address at tarwa.mackenzie@usp.ac.fj. Ke tekanong karui, the email address at tekanong.karui@usp.ac.fj.
3: Kinampan da ribon, ay kay suwa tenua kia, awarway wa, ono wato wanarway wa, kay suwa tenua kia, at kia
1: Mr. Independence, go watanga, wapina, onowa!
4: Way!
1: Let's go!

Merone ere nei lona, me kuna na se olo balu. Ya karo ko irarai nara tahi on Māori FM 89.9. Wapui me isua te mene singai minte puina. Ke wapui me isua te mene se minte pi me tau wana janon rawaki. Ai minna kata pi me uua. Na koim ka yanen janon raina. A te takahantani ngā pako wākeng kai. Me kanua nam katawanu. Na te ime tuan rengarengan na mai kai. Ani kuna na pai ka te ime tuan rengarengan roana ki me. Aya katanua tara pota ki na makuri. Aki a popo toka ngoram. Te ngā pangei.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata yohan panani kiti pesko ko na ni buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy-ikoy ito. Sire ita kina kong nanasi marketing BPA. O, ako na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangain karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko, natawa na iron marketing BPA. Sikunando kong nari ang tanay. Ani karoa am tamay na kon na rekotang dia. Ah sikunada ni karoa am script. Dina nang dirilyo. Siyaro. Are ka na yung urat po dal nanta. Ay ang bunyum tagina dal nanta. Tangin a promotion na rin kanako kina nun panan dia. Kuno kuna na bendo kon nam tabo. Kuri ay a promotion na kon na da are ko bon kanta ni ngaya bangaya and tang roy. Ay mandira roy na kon te porta nanta.
1: Deita kina koira ngara nampa e ono watin wa ke ten wa ke to wana ni me wa ke. Isuwa tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Kuan sepasa na pendong rate to korana men Malaysia me te amsan ne Andre yo sanu me ko na yesa matu. Ya karo ko ita narata yon meuri FM 89 sa tapeng kain wo ta kina kon pon te tawano. Ai rian ko yene to ko ma ki me karo wanna ko am ka tawano. Ta ko paya pan pen pen e purang anak yo. Uringa te ta ka parents rang ini ka kawa ki pukin te me tuan te merurung na ko ya am korak na te. Am ka

Nauri au kuna nauri. Inauki, bena mo bina roa su mo tanga o bimo nongo taka pere bukin taka po, ito waya pos. Au inain, te pime to kuna surai, mo tanga o bimo nongo. Ngayaran ko yara kukani kanakua amkirin do waya pos, taita para mea, talapod na kuna like it's trading, yaon tinamba isuwa ni mewa akia, taporo wawa ni mewa, ke isuwa tenunga akia, tenunga ni mewa, wanua tenunga nongo, ibukin, anaka pime isuwa ni no amata apera, akiripas. Osku kurin te akin dana koi mipa, sponsor nake, pa sponsor nake, ami kanuwa nga meiron ng kampana, ke ara major sponsor at Like It Trading. To waya boss, punta wana nape, ana main takakor gripe se meme tira nore yei. Mentita ya yo, wawa karina nin to waya boss. Pata wana, te boss ari sagi tikape, ke sikona naranda pa boss, aki akakabo nga naki bukin tiakawa. O taka wawa, ayo takarina naripo ni kapeagi pa te boss yung waya. Ayer taita para na kapay ang kaya ng boss o kuna nora na pa matiroin kanuangam teman na Australia na ron te katilimen ni may bubo te tara te kawamen isi bubo ni may bubo te tara away karutona ali te muan na ay tawa na tanga teman na Australia ibugin ng kanina tata ori itakin ako ya ano komite te si sport yon nang paikay isi wate nung wakea au wakea isi wate wana uwa ke isi wate nung wakea ono wane mewa luwewa akea tuwana kamda pa. Oh, sinapen ng tigiroy, imanipusimayan, arahin na mamata, buwa tenga, wapi, maunawa.

그러면 우리 너나 오면 바람 그리바시라고 가이 비고 빙기 tapi mete nua roki ni kakata ya kena tauroin karaoke a kena waki naki katiagi ya peroi min karaoan da katape nang kona nua ya andana karikira ki tauteaka at the South Tarawa Sanitation Project ya anatararua te pota kinu makuri ipo kinu makuri ya ni karikira ki akati imeto an korakora ayopo nite wana na waki ni karikipa ya tauteaka rina nanda karikira ki at the STSP ike takampana at the King Holdings ngayari ena tauroin waki na ita makuri ni katitei anang kainan o ang kaino no kana ipopo kita po tan nomata riki kain te ono ri no wake ka ten roki hai kai na nane ao ya manina ki ka ten roki kai ron de World Bank ya mona kin kai ta ka ka tau roi bukin ka rawan te makurin ka ta meru ana kon ana wapu te Kiribati Sports Authority peso at the Charlie Wolf Riposina ki mandanai Commission Australia pa asan roko kain te sim man te Australian Infrastructure Finance Facility for the Pacific,